0: bara bakit alaga maftuha tuigiska bara bakit tuigiska wadi barga nyet dingi donga kani albel na bago nagal meram si dembot kawei jago meram
1: bara fatay kisense barga nyet dingi donga albel na bago ina nama dogwele lasang Dr. Kabir si yungwa al barga kain songwa na dogdonga kani ana incoming si sogo dinga kain na dingar ka kela kami ba asan jalun kise asunga ta gati ni dingar ka kwa al si din sur matiel alan jundul dog nas ine do mo jaw gati ile ila ngiri ngereng na do waring dog do mon kya wara sa tabu ko singi bane jinjwa ayenga al undula wala gal min tabung ayenga feringa isle wala gal ki gavale madinin gi kin ko mbilewa al taringa kaying wala gal al longa kaying asang urinya na bazi long in madinin kwazi guyu kilma jingi wala si ning jundina kwazunga fakiran kane king kaining longa ge wala gal kay shirkata ge nasin urinya ayenga kin al undula aliena aye alfen tizao na ya teletin jago nazio
0: aki boraina borofatay meram ne nela jingo anal barnga kayne nela ngange oso ina barnga ke bara kayne jingo ini bara Ismail Thomas wad nimer wala nela ngi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jalongale bad ba ais jigeke ba egel ne ji guda jaba san dinga wiyezi iri jagoye illa kan den tarraina kwa de dia kayne hawiye kaizatu ne jia san jalong illa nama duoke na salomba yeke kaizatu illa ngu nama duoke erde ngundu na rogal dingi lole na iri jegiri jawil illa digle nan dokel nan kirsi ngo dingi ngole bara na osoge ska bara arun alhaj arun alhaj bardu songa gi donga ni iri nen jwasa songa ongana ela ba idingi nama orrentari nga songa ge naski koranga nyet kergidi marra ke kirenin karing na illete te kundul nama illong na dayin jayin bori wala gal dori na do kundul na skaididi akibora ina mera minden giwole kawo a orre kwa alin kwa ki ase kai na kwa alkenye kwa in aerial in career ali kwa in career technology wala kwa in career aulama wala in career jalungin ken galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge nanga kimba aba illa ayanga kilefogul al 2030 yangina langange alangi lafago al karaba kinan wurige al mainan koron wezara kinan wuri koro koro kwakin kwal korole tarika wenyet koroba dendi tintarifi albajel na donga jana mos poling albadin donga jawi nama ker na ileri azo korondul illa dendi tintarifi inama digi na kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kaiba wala gal burgonas kinba kanin tarikal indo nama digi den awule utung dentari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifia bodo dodul ditok aw wala aw deling ne de ne sikeli nan starikawe na king bag al tarikawe alin keria inan do tarai akin awgena nan nyenge den isle nan ileri undul a tibin kwado sikangindia nal eridi undul na din surke bais imbelengi algi surwei ni jasa inna injay alan juade ndaw jamu in nandeng easy nandeng ongal al ini aza in dilongo be sa kuy dogal dendi tin tarifi na duo tari duo sa gidi ba len kam ma dul zatu al irijeil al dendi tin jeil na si dendi tin si koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tinakila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayide skawe na may nelan jeina ma winga aikin kwalin taringa lekin kiliringa kin halin kariya inma tarai ameram nagi boda jani baydin na jaba rompi siki kelma jwel na din wore siki kelma jwel eriya ne jarde nga jaba rompi juru legis resin al ayanga nin kayin tizo tizini ngereng namanin kilong namo kummo kayin jure nga na dai wore kwa nyet kalonga le tarikoy gasabin ke longa le namasi ngwabi jure nga na inne ku ka kiri avanye asaban ma jowi na asa duosi kenga ne korojidi na din jwal ki dombore nga ngere jiyo ye lomfin domonga kwa jodala kenge wala demale kenge asan kwasi domonga kagul al demale kenge ne bi nga ngena demale abuba na induo algi jintari ini den kwe ilaina kene gutfi na saren tirimbiling idi jaru kisu wal dili ilaina manin kit kirinjiding nadde ko tirmini ji janas gazaza uri na ela nadin ker na jigilaw na koro dio jeri min inele ombolengidi koro lulanki lendio kwezin wasin kwa kinal kain bolduwa ge wala kain ngajaga na tari nen kai ji al wela lan gu janel lole jang kwa na mes inen kergidia a na ma in barale kaungina na mera min bele aska ge balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya ai si ai jigidi ba orre na ji mai nan din bele si jawralar rim menja na nya min din bele la bidingal firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge ki kien bele nga kawe ade kila kwa zije kila kwa kuido kela kila butenga kila kila kwa kanye ne dine kwa zikeri ki gudinja na ki kakawe ki din bele elo na kuru aso kurunga razi mengawe kile kidi embele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet keli kawe kidi embele kawe na kidi embele ngai kawe idin na ila juzu min al iman na ze embele ingal duin dali na lompi ini na se lompi ini nga se na juru ngo foli na ki ngudo nga taras kawe marra wore do kai si na dembele si akwelba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki ko ang bele tar asiga risio baba embeleng ka galanga sa alum in nama digi dinga wi alin je
1: noy jamay li galanga ila yalan jije den jarin ki din jir sin duwo ker ken jisi gam
0: badba no re ko re ko akal dai masal bagi alki ali ne kain kan kan anin ko alki ko ambele kundili illoli an kan aba idin ne le duwo adi ki den bele ko ila lanya el ne risigo maraki ne ko lolo ki alki dai kirsing inama yelon pine en kwana na medien birse ne imalle ne lamba aizen biyo ngasi dien arang neski dien dali bago indik nama yey baral jamming awla ma tasir zaki aise yake ba adi kika en orre kwa niakin na urto to niakin sikain ay tous ke kain se dinen dio al international ni nas orren do mon fagel hake ba egen na ding ay ni longola jidi source ay sinjawli ali kamala ni al in kan ne kin queen jay nga ke na indwin suru na indwin kinai na indwin dali asan kwa si jawlo na single ini illa no me ne den tensiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne jidi ni si ajwel ba inna ma dege na makwa kai na juro kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti la sey sey zaatu ji wona sin jwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala na lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ke tara na in kwa in duon al firti bele ala ba ne duldin koy na duin al bele na kiyangan al bele sey la in bele ay in ma yayba filan in tensira paske idin ne ki kainsi ne technology an der ring le akago bolo den galanga le akago bolo den saga bal kwa kamya den bulli le akriba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingi na embeleng kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyarga undul na duldisi iru na duldin kwa yo ila arisi dimbil lanja ne dawrai ila do awla mayne le fago a ingerialin keria a al jeldo keria al tompito ngin dioke na kwando ngenke adi kin kwa ngange kin kwa sinyet alan kaso suru ngidi kiluto bay kause di jeldo winzatu yene sin jikere na kelba me kwa dia se ki jeldo ay sikari na jeldo yeyi na jul nas nas palidi duol la se ji aljay na kajirsin innani nan kwallo le kagu na din photon diosa to bais foko kerenyala inama dog yayi na kwade le kagu le ki asikein kina men kamin alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin dora ko ngi keken koranga nyet keken koranga nyet na al gudin dora keken koranga nyet kwel alan dayngi sikeria kundi ba alan dayngi sito togurenka na iri je na lo le fago al kwam fago na osos aw majiran bayna al kainas innela iri kanya nekiyon kona waba innelangi todin ning el nekiyon kona kwa kwel asan illa nyargable innelam fago inel kwam fogul ne duobi dual kwel ne el zato waba dain suru ela jato nan dain bele ardem pia ne lia el na tarif ya wadana lia kundi na suge ingal beki gis kari de kiyon buru wale ne zinka mwa alang tari ajaba abes duin bele ajiba kido kwel alangin nyanka ne le duo kangin fi asan deng hawi asbiten fia alan den bele ki duru jibi ke nama kwa gene nen kan ne marra ki wudon asi nama nyoke kayil na kaluba ay duitia en nama taran taray bara ismailin jingoy filan digeske songa hawiyen erele abajidin sursi ke kiria jeba asan nyese din jago asan deldin kwasi jawle ngal kaang ala sin jwa ka kuingal kinge en nama yayi na den tesiri na duo kwel alan den de loleja na kwa nen kan nya kayna tesira ke ba asa algari minne puto kera meram na sin jidin elle jay na min ki kuku nga kan ki ngongo ngwa alba jela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran al jaws keria na mai singa jiye lele janga na ma dingel len ko na jwa na mai singa a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba elle ke ne keria fata diwo illa no tarai illa no din taziri na do dingel le fasi na den jaru na den ngi sinyar gable jaru na kin kam min al gutka na gusi al ka kayen elle nga ke sinyet ka nyar gable akaba na ki dai ndali na ki duon dali akaba idi na duon dali ki nyas kay na ngas kay na ino uno kila ke la duon dali rimle a undula ba wala wala san asan sigila isja asin jaba inna ma kwasi kidi dien kuy kabi del kin kam yalan guda ki koranga gergel ka kwa kit al teknolojian den gut kawe ay bi la bagila ki alan dang suru si komol mol innen kabun nan kay elenga si ki ronga ki pugo ngan ki koranga ki lana innelang idi rimmen ka na jiol ki lalu al min kay wonga kulunga ke inzatu nas kwa en kal nga kin al yenge kay kulunga na kies ken ken kwa al in yenge por enning ay lele kagola asan dayngi si minyar gable kago adi duo ela nay kwa ka alwe lele elle anesi agil min karra nama kidin wor report ja
1: mokaldul
0: yal ba kidin wor report ne nja nama es ela anan dem puleli non jo ya ngi bali ya ngadu ngong ke ngel al kiro pilen ne neng na alak ine ne ine jago al kilo anini nal inengi ilale kala lolo akaba ine na duo ela ne ria enga nama keng bawana idija jado ji nama jela nama ski kideng elal urkeni ja na denge lel urkeni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egel ki na soli gisi ki jundi na solja inama den tesiri bara ismail ding ijabale inenge tesira songa kai mara ki kwa en kaminga aba juel ala ina lan kwado aba juel asan dine donga jaying alki gudi alan jande jam naba joela lang jato hilla agrele taras jaying dogal ki gudi naba joela san kin awdok donga jaying alki gudi ne kina guda kaba kin asin kumo ba bigingi gusi ba in kaminga duo al gud pi dio pis ala aiba lolo lamban din dio dori na marra awna din juru fisi aba juru fisi na dio fis dio dori jado juru la masin karabatu lenga ela diosi ne kitu asolasi a inma kanjin wa kan yake la os adi wori ingi alin kariat to ni galti zo tizinga sa jure nga sin nyanka mian masin nga bibar jure nga bibolula bita jadobat adis kin karaba agingi ye ye nama nka mal firti taban arunga ka okiki al gidu njuru le alingulu jado kin karaba sa ngi ai no masin wa bi asal ine kwa nimbang al al ine tarit bau numero togle wala gazabi numero tolle nan akter mi tele tin duo bang na tarit bau nas koro wani kin karabasi adi induo de njuru tarif ya nas kortu togela na jami ngi ne le akhir
1: nas kul ko
0: ne nama duo togela bas nama spoili no pis ine mus uri abi tare al nimba al do juru le ba il si anga nas ngam ngi en akam ya ba al lompi ne juru le ni mus ngwana dok kin karabal bendel gazaba jado induo sa ba ridikel ne de ndi timbitel nenin den ditin bawna ila idi jingi nenin ken kinyo si doro fiana rigo ay yi kanin tariya ala ke ba na dok al tarir reitam baw al banyaso kwasi baw adi duwe inela na kwe ne surusi kurtu den ditin nansi konansi kola irti den ditin nansi dawo irti na daya ke ba nan undul na tani dilo fi nan fingi di na ye bidel nan den do zibide ke kazi na nyela dizatu nan ken so wala ndiyoji di nas jawidi nan nye bawna atin bilingi di jaru zatu nan ni nye bawna illa diyoja ay ji kanin tariya inna matarai ade njwa asan duwo ore jano kwa nan ninke nge na ore bas den ditin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin dengi le riela na ja al daura na telima tayni aba duwo ne nan ne ngela ji yesi alba tabu sey jawi alba jaldo tabu sey jawi ay ji kinin tariya a inna matarai orre kwa aba kwela lanki kuldingan ko gutetebe gu jagin yaske ba wala pingaske ba marra juingiske na san jijiu kai ne jijuela san jiu gudin ko ran son age kai ne jijuela ndelu gudja alang jato taraz jangidi ne lompin ko minne keringi na manin juson nyet al gudin doray in ulama nan in ange anna min ali lesin algo no gusi juengi nganga idi nesini la karake ngai la baran tule ndering ala mingi la dogal ba jwabu gudi loke na juengi idin gut yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinsa kalumba ba udo age na kaw wala dini an kay bola jado la nan sen dogala nyaka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo ngasi kagil a ki borena borofatay meram abagi so ngai loba
1: e la la ay jelwana kise sunga tarasi al ini enanjir sungo kise ilosi uno dog sunga kurgulo marang kadog ini asikir dog wala lang jingole ang idina kwa nanden tini lebizat dayngore na kwa kerna don ningay mati marang gud al gideng inya si guru ina njani kwa gayin nes in ne in kawridia wala ganiki in kilmale in kawridia al itiaf yaba na al hadwi kin kwasi ji ati injwalan kurojani ki ayni dorjani dine duo madinin ke ngayenga firin anay wayenga isge yakaman wayenga ongal nama imberen kal hadwi na gutalanga abataka inini duo zi ay sinjwa yago
0: ki borai duo zi kuronin ani asan injwa bara alilla garin puto keranos burgunga ni na guda ngana taringa gi jige na da kan kilmangale kenga kal din te bungin ngai alan kuin guda zbirnya a na dogola ari na jama kogul na kanes ei na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra alkuin kaminga ulama nga el manab su kwali ngani al kwa au sikay na kisok tokeringi nama ko lan ngxtibar kal ko au kilal kisok tokeri nama digi sikabe lo kirkenge na indigi sinene kundie nama kundie ne kien ayanga wenga isingi nama lo tokenywe na seminar kawe nama ki tarikh tokeringi nama kele na mona sale kare nama kagile el duo al guda fi abanas agingi na to yanga nama nam ni woma Nendual good kafia nasika tokirin. Namas ingang ki eating a kelava alangis biongasi ki wuna biwa. Lolo dangi wal di sur leke. Akwana alankin kwasi bagilal kisok tokuri. Nendual worik dirip kirel al good pia. Nendual tuang alang worik kir good ala fiaba. Nangangi in a good dundi ne duoka kire o. Al ine jurule loke na kirea brian ulalim mehek. Illa al kerek jingo ma kakire nga jilel na arden jaw al pingi na nasheteng indel na sursi jungdi na kakire indel na jizatu ki umniata inni na udo nga ho nga si fakire nga jaw innamaye orre duo anna ki nga yenga wenga os ingi anna wenga os ingi ji gutsi apa as jangaba gutsi abas jangaba wala ji ki nga yenga dindo nga kaimba nanjusel masemferi jong adi ji ki nga yenga kamsin ingi Namad gilom fi jisi 50 sene, 100 sene ni. Ay 50 sene ki le di ngu razin jage ba. Na eri ya, nas bas maja an nanjiyo alam kwasi jundi nesin kamal alines fiya. Alang inka alam lompi inke ngudu ale karaka wangina ka inka. Nan ning usung, ila di ngu roi ba.
1: Ila lompi
0: inka. Akku inga yangal nimpo gula se ninka inga alam usung, lolo ila yae ba. Maraji kai surule al jayang alam jatu le. Adi jarujio alam kwa kaya na tulele kese.
1: Ingang ervedine kuro nas ne undu nas dilo lengrising. Jiki nga yunga nina kimpogul. Mala tu amala inni bol. Ervet kandai mankwa si amala inni. Ervet. Ine al undu nas dizi wazwi senfi na yundi neji mokhawe fele jeriti. Kwe nga yunga nifogul. Na kwe nga yunga nifogul. Ila ervetine inne kuro inni. Na yundi balan jiki eritule fakire njaydi ne isilong dual gudfia. Al kungi keng zenina lompi kwado gudal herre na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku nga nga ni fogu na ayenga jilel in erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerin san ji uto to lenga jerin na tellanga le jabo ilo sinama dog yani zenina al gis gudfalia kwaba ilo dinga laiba insialan jundi jaran kila si jazi gide en kuruja ayenga ni mfogu na ninsi kenga kila si kias kalumba fila wala sele mangse as kalumba e ule galine na madok e daimbara ke malaki wala marko marifne imbeleng alansing e kin aula mangdi en silbiya da njirsi.

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwengi au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi kiborai na borofotai dengi asi ososkau ya mo na lompi de ruru manleja idine den domon sanga sunga taraskenga alduin barung majir ang ine majir aisa jawa illa se marore dwe lala kiawa abadu ka kire ela wala meram ka kire ela nasbedel na yaki den garim ka inna kawi annan garim ingo wa sabab bas garim sin belen jin duosi janusa len ngal lan koisi janusa ala sum ayna kaba yai filan filan nama kai ngi ziki kan no juruf kingi di marra kwa kien ka kire ngasi yensi kane ne kire ya ngasi yensi kane ne kien tibo nga yensi kane ne yenge na tawakania ngai idin ne ilen jain din jain ne ki arrakan o sos ka odanye si marra ore duo si lebele te bunga kariba a ore duo be lekia abajila juda janga fuo janga na jela umamba ore duo ini na fidi na sidi ki garim ha ingal fuo kwa le alpuo ka a gini nama songa ga ina kan wudo jitoka ne kai surunga ziki kan nas utu jabil kabitar sensele marra illonga san kila jurunga kaygo aba kila jurunga kaygo baba dayle jagingi o soy ki boray na borofatay meram a kayinga na mamay nan barake na denji ngole a jiware ngay jual akhu kikiri barake anga nayne kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a ayine ke gilbara bara malik langa bara malik kwa asang
2: Silvia
1: tengi mo. Jibara mali kien Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe ni weti ding wala jure dweti al murahiri. Ye telfu na paske. Na ide arrisin ya zalumba ayrisin na karisin zatu. Na jie si zatu jurunyo ila jurunyo alang telfu le belenga kusenga arrisin oba. Inama yenendien Silvi. Ne denzel bintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli na makaraba ki jagil na tullen age bazatu ile ba egel
2: ki
1: den umur tara sa duidi aba illa na madog digi na jundi ne dora kurel denzel bin ker na me idi annan si wifi jan dokton doko aiba doki burgungai marra idin kayo kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani delling nas jaim nalia alan kiki e taringa kidja asa jitalang jang marra kay ngi ngay ba albake bas en palang ngi njundi namas anesi jige na tore idi jegi na insis kilma idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwa gena tarika na kilali nela njaw as jalumba al burgun wa gena kwa taringa kwa kulma letinga na dinga na magal kila karaba hela al kaule na ji le dual kila karaba fi al alaba kere ji ni wanja mengal kanazi lenga al hoi lolo ilake ba ji jalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kaule ile duo si den kirile wo ninsi bulling wala kan ninsi bulia den kulumle jina wanja ming a kuin burgunga al ingrisi al nazile nga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ais fi aba kin kugin futti le wala din ti yingi ais ngi ngiri ho fi akomol mol nes jar gable nya alanji jofo na kiki e karaba ho nga jawl en nama taray en nama den silbi so ngai al ke nama inke na technology an den silbi na duwa sa fueli ari lewna yakwel balan jegi zaf na undul na fager na alfago abas juru tariya jaba na men ninjo in zatu no den silbi kwa kay na mutmina ki na mutmina ki ba technology mutmini na duo al el maynan ki kwa tong aba kwa nan dorol ki na kungul duobi duobi den telephone donga ke eruza ta kay ba sur ba duobi duobi den na men ninjel del na men juwa tu kwa la kay ba ama jumo na duobi duobi den donga tiel en na den silbi nga pai na kwaza e donga kin akoy balan aruka na na gichen kin so nga kingol
2: na juro
1: la la la ba ile duomba na ile duali na lo kwage alkawe na na na na ken jito nga kani na ken tulenga na ila ki ma fazale ka ene la tulle si alan ji jofo na arden ja burgo so nga ninja mara indigizi jisigis arden kawe alan ji din tinjo alan tinjio nama jay
2: ya badaga
1: altare aljo
2: ne jay aljara
1: aljara ninja no gujja bakila jelu alan ninja na bakira njano jumo iman mambal dule ban nine hayu man yo lo ban nine ay no wona sare inma tinine jio in menang na tin in area bay tin ko alte bun kenge ore ko kitini mbagi kenge kitini mbagi kenge ay duola ke intile asay lolela na mantom fingi na sawe na ufago lulin ongola na den jardi hisafia di suri ay atwalin tolela minza ille na mang ille na eralan un kai tulle na a na kai jitina a ay illasi bagilala abay la jaba jitabu ngajande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tujiba koronjani bawi lenja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida faja ba mana tujiba di lole jere na kwana kania indok baye na koronge en namaki insitara skoba na sasi akilelva denji tinji ti nama ilay nas kinen kamin al dine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulle na ni erinjori anga lompi ampiaba alan duldin ko edeleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ine kusele jay illa do ba kusele jay idine kusinki kusindwe dinan fakin na mayenge bara a king silbia to songa ge jiddan na dinga kidage balan kwa na den tarra na idi na duwa sa telefon ke ye dezatu telefonin zatu gut ke na kiriya sagafata mobile na ezatu ile sagafa sa fiaba adlon bazatu al duwa ke na king burgwa kullel ki duwa ngere adlon bazatu na duwa diga na ingrisi jasa ayinin adi duwa elalan duwa baldajab ayinin asi kila doka keimba in nama den tarai nas kwasi tari kau na kwana idi kania in nama den silbi digi bara aljingo bara malik o soges kau ken silbi ata adias kimba a marra kilagena tawra kain marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan yenga se furo fespia wala asan yenga se kulum fespia idin asa kawe ba alan kulumin bawula din jidi na twitia in nama tarai a barnga o soges ko ki boray na di ngi jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa o sos ko ki boray na borofatay bara malik di jingo ne nga bara mustir arosto o soges ko ki boray na borofatay bara abu hawa o soges ko o ba o haba o hawa abakar o soy ki boray na borofatay bara wat hawa lo gi donga kanni bara baru Abakar buru Abakar buru. Oso iki bora ina bora fatay. Oso geskau bara buru donga ge kani bara Muhammad bara Yusuf. Oso geskau ki bora ina bora fatay. Ma yaram bayina jago. Nyedingi donga kani orre kwa aline bago. Bara mera mine mera mshima. Oso geskau ine lang jawala. Shamsa laki gafalay. Shamsa dini ineng. Bara illa space ja. Bara Shamsa din Ahmad. Oso geskau ki bora ina bora fatay. Oso geskau bara Awad Jasko. Oso iki bora ina bora fatay. Sterling واد علي وسوق اسكو كبر انا برفطي بخيد علامه مفتوحه وسوي برا هارون ادم شوغار وسوق اسكو برنا نيدين برنا نصر الدين ادم برنا نيدين جو سوسكو برا الطيب الدولي وسوق اسكو كبر انا برفطي دوغاكي كني برنا نيدين البل نباغو فربا اوريلينا فاغو يدين نكي نيدين سورين كان اجينا كان ينيو ندي اتينا با اسان كانجورو سور كساوا ناجورو سور كيرغو نكلمه سور كيرغو على لول لي كاغو الكواكاي Ameram si bodawidi jaw meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogdi ker ko wirsi donga kanni al enna fago ini na modo ko e barnga ki borayal sunga bingo a ken tulengang ne ken jitingang na dogi e na ge kawe a ini na modo ko lelang inwa e alang ini kirsungo walagal alang si ini kering e diktor kabirati inko alang kagil kinko a e alang kilonga likogul ilolong aliting tabi nkingi wala ba asila gena kele na kumbena kongale kani idina kwa kulugisikal nga ki ka daim borung ereng kwa kakwa kang wala gal ati umelin sabo kwa wala gal ati galing kwa al junyo ngawan sabay basi long duwa biduwa ya sa long kingasi kwa na aigisikal niya jago
1: se iki borayina borofotay orre kwa meram sensegi ingo ko ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre kwa sisamin alilla borofile yake na kamin kini na to arudi illa yake ngayen nin kin yayi illa meram taja zato ay jegil murta ise una kafia a illa le meram foran ko illa lole fagola illa dog digi na ba fago soskau a na me le munkaro ki ko illa nyet idi kai a kwa al ine lole kagu songa tabin kini idin na aba ile duole kio alki ilmi nafsin al duosi a alin urustung na kilal kele kilal ngi lole kagol kwa nyek nin kanani ne niki nazarata kaw in yala bayinal biya ba na manyi nas in se sabbi den kaw na induo al il lole fagwa san kin karaba ila sa lo irina induo ai fiazat induo songa thomas in songa tabeng enga na good alfia den iya ina jundi na good fiya ngai ne duo langa na den juru le ken guda songa kay bomba ba da ne jegi a ide na mas no madrasa kurre al madrasa kurre al iya ka kire ke batarasi al ki kayin sine ya sidin lo kan batama inna mai za to algi kyo kirin jawdi asa ine de nya na mabawa na sun kwa jidwin ko ay aka algi kurre madrasa na sun kwa lolo jisi imwalim algi din juro ye hi algi ke la dola le so shatir jam nana nama ken dola ke kila du kila talaba shatir age ba shatir age ba ni shatir jam ka jisi san usas ton ela wasun gut pale ton ela ni din gusi ton ja nama de ko yisi kurro ini nama gut pale ton el alde gut pale ton el in ko na mai yi na man den gud nin fiya na yei na misbanga fiya kin alles antille ke yana skiki karaba loker ringela marra induo alang in risifia ke fashala nini al tuzumiya tizo tiz in ala elifa
2: elifa ostogul
1: nama impia nama en ko ayin ngaiba anin an arimba na kirel ba israr se ken azima na kin karaba awyenge israr wa azima aritulele tulle oredu enkel jam aritulele tulle alan jarot gisi nima jana alan orengina ne ke kire elen kerin inga jwa baba isuluma ringo banja goba na ba sekil ma ja banja ba marra asan innelan balon aribi ari gudin duo dora a kengudo ngaso ngage na marra ba jikil ma ja illon pinden domongi alan guja idi ne lompi ngais kwa ba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompi ne lan kwa jalung ki koranga nyet adi dine jwel al ki jalungi jalung jurung na di jadu akra jwel al ki jalungi na adi kin audik jogol al ki jalungi al ki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompi inde baldaines ja abakin ja ba baru kunyin lejen na ene do a osos kauna dok urre kwa sis amin ki ayenga en kwa kial ni kwelie adilal da suru ye to kenga marra kele na kis kangare asa iske indi nan na kenga kanye balgari madiokri insi wa al kwel alang kai wilaya nga isle kele wilele wilaya le alang kwa kayin na gudi la kawal dal kay firi asam firi nga iska inden burule na algu tsike koranga nyet kawe nas ila lole kagul zan piye ti dile kagul inela tsi kwa angai ngine nela kwa idina aba kuri leke la kwa kanke inen kamwa a kuri ngal gut kwa am kuri undul ege ne kedi guda ka ba kikin kwa kuri kero san asin kero ba inema do digi na kain orre kwa san me lobi lole aljay na lompi lo ini adi kwante bujang adi dukanti jang adi skajay na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kain ya ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
2: to bunja go
1: inema skain se amming al lo nga kile kain na kain orre rige ngan tebu ki koranga nyet ki koranga nyet alan jegil aba ila lole ya jago ban duo ela na intari le do kya ba maraye dengut pya e ga na ji ya tari ya no makem an kwa se gin do ji na me se gin ela na ske kan karaba ela na ma on e gel kal gut a na ski gut ela gin ine ji ba duo se an tari ya a anan innin ka orre kwa bi balon se ka kisi email wala duon ko na kam min ba wala duon den tari ki email ba maranyet ki sense gut le ke kire barin tin si ho abiti ba idin nekialin kwa alkay na kwa alkay illa ngun kwa iding nama in mat dai surungi nalki kingo na kisurunga sai kingo ba kai ngene nen kai mat killa kwangi aldo kwa kwa killa alin kaminga abal 2050 era alborunga iskein nan jungal marakoel ban kion kona kwa nan koro koro munia na killa kwa siminsi yani ayanga osikeines kunge na keringili mat ko era alin din surule kai na jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jalo maden du kake wala jalo maden gi kake egen ma ngankin si albundi na kiol inama do taray awore kwa kisenga kirsing a ayina juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje ko ila sekundi surunga si kele labe ding iwo bas den sejwa aba ding iri nyanga awuna ji tawa jaldi na den kerin ji jerel ili ne le dingi na alye kena longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bes ilong kayen asan kofo namara albarangle kawngalen kwa yeke wiyeti sa basitiel idin neji jangzatu kiki juri ngang na kiki simengang na kiki bullingang na kidin daling inyei zatu ne gisi ila berebereng a kibora ina borofo tay orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingo nga bayndo babingo a kenyen kay barnga ne kiul a na inen se kawi mara udo nga songa ge alan ki tarte bun kabun a asan kalun kwa alkagul ne ki alkago
2: e barafatai a kisense baye indalan orre kwa kasibasilong siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir besilong utonga kilal sienga kinga isa kul vali gutin sabagis vali guti ay sinker gine tabun ko utonga kilagis vali dok kilal kusenga ge idin neki sense ene nukta kenga doga yeri sungo na jalda wingal kwe ele tiel alken umura kilagena yeko elasandien suri nyuyal duwa pa indeling illo lendok nama kin jeldawasi wala gal Facebook imbe tahdid mungkin nanin kwaki amara garidia ato amin illo nakwe iti rikene kido balle songa karte bakal iyangana abanga kang illo ina lomba ji din jeldaw apa aljiki din umur apa ilarim menjane jeri alanjana kwe tizidonga jani kangi idi nejal jani ye utonga kilase undul in Facebook bu utonga ko apang undul negal dinga sundul ba jina ma njami ngal ko egis gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo ye si donga jani jeldo ila nden dio utonga kilase undul ne low ne jine kiki utonga ker ngang muskul jang azalum baka low dio kaske ingeri tasir san via di jegila ye den umur iti soko to bugwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nas den juru len ko jeje via soko to bugwale an jegil ba ele jidi orai ba nima ilan ungi ki sense na kwa songwa kursin woli lolen dogne in kaminga kwe al iti ji aba ilong na juela len yesi jeldo don yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jawli ki ken ahenga abas ingwas arundula len jagil bakigen ayenga kilan temelu algi yesis rimen ja den jeldu indiyone yesiken anjani bizat Facebook abajena kwe itisi jeldu ila donga jani kiden umurin nas inden Facebook sikigen kwana kiden umur aye awol isola ongalja kila utonga sa undul bas ila umurin undul dalinin kwe ila lesunga apa sundulba marang mungkin ay banji king ayenga weyenga ongalge ya weyenga is no majan na jaldo ila kwe iti ila si donga yani alkeng ayenga is na ongal na osge kisi ay ba illo si do kwakul awna kangya na tarasi ni kwen kagila na dok awna si inkalung alang deng hisab wala gal deng real ye low alang din kwen deng hisab din jaldo la rigin ati in kwalan arijegil alang din jaldawla ishara in yal arigene ko lan jegila batullay ba nama okya janiba ila sidok ounus kalung ka alki kwa kidbang duo biduo nasiya dogola ki ounu ilos den juru le tarasini ko enjarti lo bilo ayu baru idlena jijang idina baru ake mana al duo ke na jaldawa ke imba lo bilo albo kwa kai kwa ba jaldo wa kai gelde an kwa ni jaldo an urkume uto ma sinan inan kai alan sare indok no min den ta siri dik dor kabir resu ma ti ye jure nga kila resu wa sa kure ma gena ko ela nan sikin sur nga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsin al kwa dogola dokenga si jeldo kania ne ye aslum baden hisab ya al kari ki ayen nin kari ne ye ko ela lan kaje gi na mafrudi in ko eti ya lan kaje gi idina ko eti den jur bi resu balun ko kul al jur fo alon ines erito doga ke bedio den ngere ase dio ke fata na ayeri kusias keba ile siase tabunti matini akuro basugo tebukwalin nisden juri lentini inama doksunga eriti asanki kalung nakain jurun wale kana kilmangaleka ile sunwa bazilong ala ke badain tina sadake viana ma diktor kabir chani nes donga jolo e donga jolo ayba maram matisin tawsiya ta yando
1: e se ki borayna borofatay urre kwa dayin jingo ki alkay na kwa alkay yei na kwa jawil ka wul dualle ne kinas kay suru nas mosot kaw a alan kirni ki jur wona skin kwasi kome awule asan in kalon in real jel dew kriya al pinginas di sources zatulong alin nen donga je ay gil long si ki e sas di jwel alan ka je gil zatu bas ki len ngundul badel nga di jwel a na in nan de taray a na al ki ki e de tomba in duoke na long ye alke aje ay jirsing inti wonkin osoga o wane duala sabedo in real in kriya woji kitab wala hal ko in kriya whatsapp in zatu fingi nas kirgul na belal jigir sin do pingi nas gawata fi za alwarin kam walba dinta skin duon fie la dinta skin la duon ayba duo ke de tole nas tra azilong a ila na wadok digi asan kwa kalnga a kin karaba al tarage na udonga al nyenge kingena ine fogul na kwa jawil kogul a ayki ko to ngona na nyenge nas dan bisa ago kwa dilosal injurule ka ekidok alan dual jawil kamingi na kain tuskade le tarifie aki borena borofata ingid long algedantin jala orne kwa songa gidonga kanni namagal kela nas kitin ker kaydi akanyi si ferraba na fago na iding masingden jeldo boda ke bawla borake bawla gal utu asin keba wala gal buru anedios keba a ilay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mobulo na kikwela lang arra taja agin ko alin kena na rontebu barnga albela osoges ka barnga nyedding albela na keringeren bago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges ka barnga nyedding albela na bago donga gisonga kan ningain ili ne kisurin kan alan kundul nas kai didi nas kai testes kau osso iki boraina borofotai barnga albela kedding bara buru abakar buru osoges kau bara buru osso isonga iki boragi donga kanni na bara Muhammad Yusuf dogi donga kanni tuigis kawidi bara Hassan Yenes kwa bara Mawia dogis tuigis kaw ki boraina borofotai ki surin kan orren tari ningi donga ge songa kanni lobi lo albi bay na dog ingalon bay san donga kolo marra awna kaines ki soga tabu kwa
2: kene mbaye shakiri maran ine den safale bara mahi
1: ay bara mawia bara ay bara mawia diris eh la osso ki boraina borofotai bara dindonga njani fago songa gi donga kanni alan kundul iding ne ki surin kan asan kay njuruma kat ki ne kurgulin alan itka aliena long osso ges ka simon sibolo bilo albi bay nasgal ki kollin kaydi soga te bukwale
2: wasa birragam de jani kwa kital ki disiti ya longa dinga
1: e tabani le ne la rimeng enga dainga den wasa bin der ragam ali ina longa jornga o beleng e mera mila jegi la taras longindi
2: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor au os ongal indain wasa birragami alan jago dog ne bes domo ngajang alan hilla rimenja na dog ye algisa kwa ba anyanga na irifago e satellite le na dog aba ilong no bungo di le na tarif ya e kwa gidal di le bungo alan gis ine rimen ka ne singa ki dale al bungo asan in kalun allo dig le ke na tarifi asoi ne borafatai
1: asoi ke borai na borafatai
3: Bibay nes kelbam kain taringa jwenging deringin forang radio le poranyading.

Baba ku ara etedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimu na dai mitil etem beleng alba du kiren jaru juda kani den jaru ma isiratan ne kema ta ba ne in mitil udon sumaske du alba kiren jaru juda kani den jaru ma isiratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asagi ajalumba satdigen alanga ajau aba gilong banui karin javiti nui karin javiti aran jalu na nui karin javiti otanga songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andi ngin to tok kirsimo do asia yaromba sa de ayo ine embe bingeti neskin asim beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang el leng ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke belenga jo sa de nya yelya nama di ngel mota jurngeti inan inan long making way nan kalnga din ki motanyet iwi yela inan nama ye nama ga ken ala sikwa ye gal bas bela ken an bereng na sim bereng ka ki al bas binga ti kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima suda kujwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

borolai murude nama edai edai mitil ingiz beleng kidwo yalang aba bilong o aba jilon na lole yanni ji alanu kirinyati ji alang kitabu bakiran yaw ji kaina yaw wo alanga jabo udwasi nama elai ngi dok nasane ne ine mitil i mitil le deng iskwale nama kwa ine do al ke ora toga bamba ke ala bilong ne in kangis belen dok mitil indio ingis belen ki kwa kerngang alanga bilong na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na do yesi al kawe ya al ela di azadama do den dio kaske do al bike ele min dokke abana bunyo na babenga kibes yalom ya kai wala ye anin kafi jiseri jitaisen piabo na do al jike ya bunyo bana zelam ba ye illa ke ngala ai sikel kring na al kein ne yenka kawe ila namake bilom abake bilom bas jalom udonga songa alambei na indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwa nkilunge alken oreto age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ke muda kawe zaman no tulenge lia na ma mziyal azay ala kenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga na si yal asa buru kenga na si yal asa reita kenga da indalang nama junga indalang baye nama buru totok puto say ti kwa nama itakamu tiyan in daimore sa sunga ingam.

0: al kirsing kwadi al hoy na kangi na kira kwadi al gira kawe yen kwasi dora na skul ngi tiaba anam kwa udon nyet alba kula rage dinin je nyet na kangi na kwadi nel wari nel kwa kwadi anas masini ngindiri na kareri anan kikien anan kirsinga na kangi kirsinga ilaing ne yeng ke loto akim ilaing ne yeng ke ngala se du ko li ne yeng ke sur ngaz ir ko li ne ila na ma yei ne jundi na ko adi ko anta de kritia jundi ne ke la quantas al long anan ze ko asu do to la angan ne kin ko adi aza ke nga na ota so nga ko ba dia ko te nga loto ko wi ma ilaing na ko ota so nga kan na ki na men coming ki alan kala ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni nan nan nin jeinga na sin jalong alan di ngor resi juel na sin jalong alan di mboru si juel na sin jalong alan ki ngwa si juel na sin jalong al giro ke kwa ngarabang na masing dinagingi niki abakamwe na ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalum nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa sur balum na liale nama kwa kul kamwe na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwa ge marang ki ba ndala kanda en barau albekin sa daewopia namaine karing namagal sikirkel nasmitir kerkani ngi boray
1: namasin kaiti ingisin wa arambai kiwon kona belekimitil belekimitil kwa kitinye asafor kanana kirsinga

na ete gidok na makwel anangisinkwa dual karagio nus risigiwi alpalgio dola pal o burupal le kara nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi dinguti la jawli elain le jiba elain jiyo deling asangu jiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi yasa gudjawli tila waye baru jutumo elain na liya yeng kakire kindelinga na duwollo ilena kebo kakire na zi ulo ang arratu lelong alan kwa kerangasi doras kawliya ba ni yeng kariyal na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kiyang ulo nga kawal nama yibinga si kurwa. Niala sa indeling, yeng bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyang gut al kawebo gutogi. Na kwa nga ratul leng karul, barun kwa nga arra karul, liya nama skiwe ki udo nga nyet al yeng kawe. Nama skawle na yeng kiyang kawe nga al king kwa udo nga za kanga wal kurung na diya lole kikwong. Na ila kampi duo, duo ba ila mpe kila udo nga si al yeng barun kwa nga laranga. Na diya nga laranga na desi yeng gutul leka nga ba, nama ki gutin dora el na keri nama kwazis den bere pali ide nama kwadisi den sabakello nama kiyang ala sekundie nama kenge na kenge king ki kila kwan dora na nama gal kwel alan kila kwan lo si baw kila kwa yeng wasa kal nga ba yeng ba nga nga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yaba den sursi nasbi yese yaba nasbi ilayna liya yesi dok ba pal jaruti karra illa ilayna se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

Nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng. Na deng bele abazye kwa wa ele sipi ele sa jebelbo. Na ki akwa ele basang ele gout siki. Gout al ilong anan duo denboru ntare pia keye. Anan denboru si tumo na iriye. Ele gout banki ele borun belei. Al ila boru leke. Niji abo gout siki di mbele ajawa. Jita ga sursi enjutumu ba. Na kela kwasi alji tabung injarte aljutum. Din sursa eba nas jutum ba yang asey nas jutum. Yani ba kela kwasi nas jutum al bele di yengi. Niki endo la ke gout kare. Na ine, barun jutumu le, nama goutin jake. Na ki ingwa alan goutin jale puto kare. Alan si gouti tu leki wi, alan si otan asi kerker ka. Ki al ka inge na kita ka inge ba ni albaki kwa dayin belele. Wala galdayin gorre ile alki kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delle njaw. Wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw. Wala mas di ota jivi. Nama dine ndiyo jan na ota nga jaw. Lea den jagin ele namas jagin nama haddu indaram. Ji gansin boru jang ila nas ki uwa nga jisi. Boru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette na boteng alande onroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kungi. Maranki la si na kwe lalang kundi ki inkwel, dobi duo alke na borudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande en tamu inja, ila gutsi al pi deng alaiba alwenti asan keng alasi pali. Asan keng ala si pali nis kiwil. Ala nan si, kien suringa si, kien suringa li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kain ala isa kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loy le na keng ala nguti nga ringa ila. Ila yin na keng kwa yembo si guti, nis kuro nga we. Na lia ala nga wuna kain wudu nga si, kege kutuben ka, kida embele, na kainsi na dela ka oba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yani ni na kisin mo asan su tsikanyen din yani dik ni mo guti al den kisin mo ete.

0: tani da kai ga kan gelgam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangi wembeleng ya ne sa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan da berusi kabe na hatta orea kerna zatar kilo poka ga di do kenge na ki kwa kul ko luasi na real dui na yin kwa da son fora sin yetin gagel na di orna ke da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinu mai dinki pora ininka alanki a wikana dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan ngalangin ka asanki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na malia tawro jorona jona na orre jaro inama illon alanki surunga sibagi ka dikle na alang surungam dem bele kelkam eule na alang konga surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba una na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kunde ba alang surunga sibagi ka lo bilo alkain deldin dio an iskang ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui kawe na perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ay ba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kayeba na karaba kidini nga kulili alan kelne ikiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kuru na lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fuka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi te bukeli alduile undul ne it ese jisi enga kasi ese indel iding naka neji tokkan kona kay non toge belen non toge suru non toge orren non toge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lou garin bain kelivian ben kwal undul ki basin kuro kay enelang ne si karin kawe
0: tulle maram bain na dogi si lole nan taras girsingo na namagal wo tobare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka alan sidan burusi kopo na ki dok aininka ilure dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin se kobo in kwel ala manan ki suru se kwengi al kain sur adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide ala ngalomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elan un joengi ine no menan in kwela lan ki suru se koyen nyeddin alkain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyeddin alang suru se kwel nasen kalong lobi lona min jio timbara fordon albelong inaji na azaezi uya ngayese deng yo albelong inalaji se yo iding na abajio lo kerle duose abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde yabi jise yoba de ngese rengel jise iramba ilole na mayen belanke sense alang dimbara se joenge anang jitie ba dingi ba jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke yetok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa gernan jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alke na kwela za emboru dai ngese kabe idingis ke bi na kingase idingi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askir gimba aba en asa suru kirgina u eribeeri ba itkawe ali en kwela wala gal asa en delle suru magin ba kawe idine en don toge aba kele beskir bidial ni mekel diane skara ba kabe marra aba ki ke sense dok inse ka enala en ke ina en suru kirgina nas ki dok suru kirgun duwalang elnes ki ngase tebun ker akaba idin ana kwa ki nyet alkaeng kaeng wo nyet din jenga kaeng ba ena ro aza karin jangwe akaba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina ko sage nama nyet toga jawe na bona ki enje na ina nama gal rose dem birnya jundi ka ngun jundi idin nas kuroke na kalikil maske ba alang kalikil ma kabo na surunga se koyenge na ka kire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirgin ela yeng dambu ruba sen kobo
0: Tulay, may ramay nuk nas inilole nang tarazir sumo na nama galin etiri karin kain kajam ko daing bernamit. Orang udu anjale nama yani tumbalin lagzi sekelkan makayinga nagal dogingo kerre keri.

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo an jare na in ine na makwel anan in kwa masalan poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gitani nyamangi du gizi ni yani ne mako ila langa si lori tiri birsu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila girsu ngotulei ila bes ilong alkwagen na najibe gurekinye alangi tongdingi na den dio jay na masole sin jamin algel ne kikiji ko ngasur kabi ji tole si keli jaw aldin tong energy bulo inama yeena firjay neski kelel yedonga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki gta marakai la jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska queen kit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambe urung in nelan bais ilong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ila be silong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure gibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kulo ye la fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abong na jita twal nga jemba ala nyet aso kikin kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili alan burudo ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari in badok in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki ngudo ngapi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in nelan jaso idi na lompi ken dom berele dog in nengwa abu duo elalan kimbaw ala junti balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan anton kongi in nelan asan in nelan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka na kasi feldin fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari angel ba ka ban gi sambiling era dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kio ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba ne ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne yang kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka nama dok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indaingi orre kenina kaya nyet naskuru arrakay na sijurunga arrakay kusenga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kidonga tokien kenina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iuranga jijurun iding ki autokang ala surunga sibagika na kain ulonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazirtingo yani ala kika una donga tokien namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na ba ka baluk la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sukwani le aba kwa ba na el duwe yegigi er ni jeba jero ye le yaman ngi sini yewa gisi uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as a kerkinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

alam ke kuanyang ena lomba alin din di tenyang nama jang ele nama kuara eka nyeting kirsimon na kwa ing kirsimo erital kwa elene deng kirsimon na kae na inpea na inepea ba jili anama kering erenjel alwa keringjel nama jiwal kwa si jilir jiagay kae nga jiagay kae nga ba ilay ngung ba ilonga langa jel ba kwa le ba ilonga langa dinto nyong ilay ng na jidinto bu kwa mbele kilam na dok erita zambalan sa kwa si jwa na may long alang inala jambalan karek buri budden den sita jamba ba ujjadu njaro na ding king kwa si jegil aribiral ba king kwa kawe ji namas den dormi jaram na din den dormi min liya jaram mamang na kwa dara dwa kaya ba alang ji kwan tabung ereng dara ji kwan tabung jo alang ji kwa anong kwa war jo na was kwa bele kawli wa kwa unu iskirsun jiru alang kirsun na ding udajabi nasgal kwa si udi jwa ila digi au imbelen dok abadim beri budde alamu kwa ula jam kain kwa bas songa ngere kimal darri bengka lakin kimal ay badde lini otama songa espale di ila ina ki kain tabu abukul yani girsale duya na girsale yae bal hayale iya ina na mabda ay bawa lakin ye oga yae ba ba dalli musile lakin mara mota alga yae ye ngena musile yae ay aba illong alan dai pikre in karuti alan ti in do asabari buddeke alma kuma ula kam alam man kamin do alba debi alma ye na kwan debi karek alba dai tabunge indi dai tabunga dai mitil uruma kelle soma paladi ingis beleng dok ji risia bajau alma dok itti itti ja ai aba joel alam piti ja ya adan kiso jello tombol bayin kwel alan jono kuru jandi na inkuru aljanda numa dosi jenna paso ya na galbi baso ela gal doba bam keri aba gal du paso no bunna puteng nando puteng nando bam keri al puteng a le al bela sambello al bela sambello nando bam keri na raike anjura bola lang taitien ki ne gis akaina dharma kule nakani galna denga kala marang

abaji injwa in kisusi ya tombol si alambas ki soktobir ki demtobir alba hadwe asamba jello nan kuru yande nan jaso nan puto eng nan darmazet nan dole kinti jwana dekela ki asitok inang ta indelba inang a indelba namay lang a indelba na takanja wo king in tombol si nyet tinga sang ki yom to gello asan masin bello wo in namas ka pun ngiti ingis pun ngiti ki al kandang wo re udong ase al kau ki pur pur alang a kau wo alang in kau a ritoksi ki asitok namakel alba yang kata yakai al kuel alang kono tombol ng kurukandi alang kisong kurukandi ete nao main ko na kison dem kuru kan ni naskel ila ba di au aba kwel naskel ila naskel na kwel lang gis kasul le na mako na do ba inji kani al kuru ma pati na magal paso ila ba au aba gal kwel lang asan kello khalas na magal ko na dai darmang kirsimo darmaning kwel ko anini ngana darmangai rayon mo darmangalu darmakulu yom kergal lo dan darmakulu muko numukuri alo kuri nal limon mo dan to muskello kan kan gal no to kwa sankien jama ko kita kawe kita sa kayo kan kan wenan

bayla horre kwa bayla ay bendering man ka kira banke se kase kilmagi simoy dok tin bitin alang dok ersin na duengar ka kelbam na karo kilme simoy alang buis dueng ar ka kelbam lo bi lo albe ay ndayem burun tule na man kwa kital nyeting al koyong aleke in al burung aleke in al kwa am burung aleke nge toga ale dok kilme simoy dok alang kise kilompeng kan alang lompeng kembe langa kirsing ila una deldin den to baba ye nang deldin tibo ba ye na uton nyeting ba de leke in nang torom baba ba ye nang orre dok ba ye abayin juwa san jewli orre abadeon orre jaldo ba namasye pwedi na elan sabana ma do kweli ya sa kwel ba kay muto ka wasin ya seto wakandi ke boraina ke borapata ka ndiem bara borgo na dok el alangis unse dia war dok daing or radio kital sen age na ki den ra kara banda so wal kel na den u ke ajajka na ker ke ker ngi ona na ma dok kel lan ka war na kel mai alangis kel bam ku imbar ngana duen ore ke boraina ke borapata na magal setting uro na mas engo na ainga bay na dok yesun kirteng wal la isa missing kirting aliye dok lompianga na lompingu yanga na domanduana elne kiran surule kebora ina kebora patay kebora kay nga dok asiker day ngaldi kay sina kaw day lompingaldi day lompe aliye alkuote yanga kering asalom pinkwe kese na namado kwela nan gene tiriri ka wala ndenga ratole enkerengel ela una ki ye ensikalom kese ense nan den dombren dio na manye nyetting ina ngi ye alla insan piri bi piri walgalal duoi piri bi piri na duldin kwelba surule kene ilong nan dok alay dok nake deldin dio lobe lo alke kiken kote ya nake na tiripi na nabado kwel asalan ina lan kalum nyetinding alanga kaimba dok alanga seteng tabu oranga alanga kaina nui sabana saban kawete kidik namaski in kalum ye duldin kwe alke inang adi aba ridike naki kel jam kel amin ilong na ko ilan sito lelong walgal ko ilan de ngararang abani fiana duot abulo wasangal dense kwa kise in eri al inalangi kise duo si bas iting tabung weipi na tabung wei ila pakkat kering afingi tiba ille li tiba duo ilna dembelen dense nyet sinsi inalang kwa jiba injegi laba duo ilnes bele kwa na timmengai ziaba ya duo ilnes bele kwa na denga raja rangaba ba ilona gibbe asa kilia keba etiba duo gibbe ilna kili as keba ji anna ilon diin kilma sokwa nguba walgal diin juru banke ina tarifi induo ka ngungi neskasi gibbe kili tok el na induo ka ngungi na dwingi bekili tok pia na kaungi maraba ni pia aba elna izingwa dingi benkili tokal illa sai aljarnes elnes ana nyanganes dingi benkile la el nakele neskili ke banjumo na adwitan la ding beleital ke ndi njuru le bas agin tan kusenga asgemba inuna ke dik namad dokasi namad mitil ela enkaldi mitil insikaldi aba duo elnes alde pia aba duo elnes alde pia adiki dombore ba el aldi sinama inquel gi asan to lejat ko alande ang rajarang aba ilong na dem bele la kwa dombore ndio kene sei gi abas janyi tinama janyi nama tabunje aba galon na dem bele la kwa dombore ndio ke bana magal to wajasi nama maraji ker jurgulo ina ide dombore diongela na nama ile nama ilong kwa diki dik nama inkabinga induosi kidik ina deden deringi la kering ila aningan dio kering ide dain dio kering indo ailong no kuote ansi kwei nang yesi ide dain dio kering le ine kidik nama ilongye do nalba waren kwa lompi ye ingis pality al ye al utanga dile al utwa ke ne basita ke mara yesi asaka kire ke den sabba ki nam ko adi nam kan na kaungina na pundugla kariba kaungina inangla kariba na kaungina inangla kariba mara inala ngaiba yelompi utonga si alpi inas peba alming iri illatil yelompi utonga di sefas nyokke ngale jegiti eri nyokke iralbas ko nui ke fele kise a yebas ide tungel albas ide tungale nama je nama kakire ngina nama enkwel alamba jidin se je ke kwadi nkamana ye abagal ni piana lompi walgal kuote ankwe tarikampi walgal matala lelingiri kankabi na kaungi nama do gienes ke mitila inangaldi ye ali sukke ngana doktari pe ali ken ayanga wena okay ela sale
ye lumpin si kwey mara ide lumpi dok namadok ela inja utonga di ke asang utonga di ke ne si lungi nang utonga di ke ne de munke nga ne ye si namadok ye nadok ela in adempia ala nok el na tari nga kele lempia alba dulding kwe surule ke na pe ijanga kele alba dulding kwe ke na pe yedok alamba inalampia alang utonga nyet inalantaras ke ela wung ne lumpi ye werigi denkwe kuote yang si ala dempia nandok werigi nama ela ngungi nakela utanga yesi indalang elang ini alang yekela utanga lan piyalang kwa kernga dog si inkalnga egel kise lompeal wariga aba ilong nang utanga yesi masrang utanga nyoke akela si ini ba nang utanga kakira si ini bangi nang regel lompi wariga la bagal kaung ad ela wuna kien kwa si kinini nang ini na nama kwela lang gisi ngwaji ilole ngwela san duodi njuru tari nja ribe real ke ne indelinge lompi ye mungkin nasin ke koranga nye tong nasin ke dore tongal nyoke mungkin nasin ke dore tongal nusi mungkin nasin ke dora ela tung al ki dora al iri mungkin nasi ki dora ela tunga sae long nejias jalumba mungkin nangal ye gol ki dora digiswali naji ki kez jong al loga di andu ningel na jana iri jau ki kelma di ora menjaming ye inerisika aisi onga dogo mang pakeran dogo abola sanumba ela namakai ela namalumpi dog ela lole anes argi nes inalangwa alang ela risi inalanga na kise namadogo inkweli utanga ki nyeting barnga al kaeng da enda radio namanda ngore ki mutara yen nama inkwele asan domboringa gutkaw na alan domboringa kurgul ila wong na aba utan kaw walgal ke joron wala dia so kel kamna ke dombore ba tarasay ba na so gisa mi lord ke borai nama itiri kira kuro setending nama gal ke yo sinale kayin so ke borai kise kilesi moy dok almatin bitin doing arka kelbam na tin bitin kadien arka kelam na kimbelenga songa al dok kel na kirsingo kaimbarnga karra kay ba badelin dan dombre sikawli al dan dombre dombre mugaddas karing na dombre kote anden dombre karing alba yesi boli nama songangre in aldinga kin alkel naka ken nama loke elan kriya ahde jadid nama ahde jadid inden dio kayi abakela rasala kela sibagila tarasin di kela sakawaring aminga nyetinding alba selolole gudba unsenga bambu mo inalang nakayi tarasin di na in nama kai in alde sakawaring o dogna awa in nama insi nama in kriya azarawen denderin na azarawen nama kai azara nama dogi ezat waliye ya mosi na azara kriya abadok bogo na bagila daing baru kitorik dok asakawla walgal ayla kiri ki kwe al newsikai ngelal torik akangarebe eral yadom nyangana kwe lalang jangarim pako kansin dok kona kai nang kriya mara ilole ayanga kinle na kwa nama kie ya ayanga kinle nama junge nama in kriya ki inning kering adara ide adara nama kile undul dok adara nama ye nama yena azara le undul al azarawe al yeina yesu asikiri na ine nama do gullo nama do jalom kwel ela wona ki kayin belenga songa kayin wala kayin bullinga songa kayin kital domboren dio kayin kera songa ngere kulki in domboren si tarasinder nga no kulki kin domboren dite adinga kayin nakika nan kirin kayin nan kawna nyetting in domboren dio kayin na ela dombore le kayin ba al kayin kwangi na ela endereng ronjo alkikel na kiyang kiyo na ilole belenga kitalba ke inji albas jerringa na jummo na ilong alki dombaren bere duitia kiyang bas taras ya maraba jummo na ki dombaren dora aiba kelasi ba jundi ilole abadu gyal na jagila ine anike dog longa ke ngal diele ke yi warin dog mata se songwa ka wanan dog loke ine amala rusul ke den diu de 13 man kamso 30 dog songwa de singon ngin la loke dog mazmur mazmur osandik weye nama dog ide dog beleke kisense ina dog na dengi risingo songa ji aba enjual jurgul kin dombare jedi ji aba enjual jungur walga ahada jedi se aba jungu an yuan jurgul bamin matale ye nama bungin na rin yan namas gudya tarasin keng aldea kin banyo mo amin keng kuote ang denja naman denja go dengi andiyo naman
den de ring na man den etia ti dali si buro ela sale ali yesi kering na man yeke ana apay nga na man yena ela tinle pago ala yesi a ka selib le gena yesi selib le kawe ki nyet ngira mbon juma na manga sai jawla na mali wey nga nas kwase longola na mali wey nga nas ke ngutwa ki dal kayin nas kayin nas te me apya bana el nas dokte men pya ke la sinyet timbon juma jiba ahad si jadi tinken a dombare amata le yei nama na dio jeri na manin a ide injila ongar kelesi a nyetsi gudja tarasin banjumo na ide kengi na ilole na bay na makul kelesa ekere akere na makul ken kora kelage alkwa kire embele ngere dalaila a na makul ken kora kelage kelal yesi keringe ke don wasonga a banjumo ina nas angal a alanse yei na ki dai ngorre kwa ki sense a kaduk na maduk induin tausi na welange sa wasonga ki aba ilong na na kwelang risiki se ka delo ba au na gutoleka au na gutoleka adi lul na toy ding tinse ba au na jangar tinse jangar nama di gutinya na di kintara kala din tonge na di gal din tare iti gal din winja minge wala din so anjungi kala sinama ina lan jangar na ela lo tok birisi al gal je ela wuna kinsi kalam ken dombore ngal ele bakul ki kwanke belenga ele mara ji abani fena jola san gudia albas gudia tara sindi baja ngene skeda mbele jatko albas skeda mbele jatko banjum mona de ngara tara sin jarang mara albas skeda mbele jatko ba de ngam banjumo na korondo iti ela wun na ko ambele ngal din njumo na seba dik asin jawrti ba lakin le basin seba dike kwadi linjumo ana seba digin de bele bele kera kwale na kidale abelen bana kidengal jumone nas a kain seba kital kain da ngor renge na dan to inge na kera kwangle adoiti ba na nama ile ngungi ki na inkwel belming si gudja tarasindi ba onus kidan bele gawata ja tarasindi a ki in si kalum tore ka kwa kain ribere ba ingwal ke alpi a basin kwasi a gawata pi na torik de yal matin ke ngalando wo ke na dan boru torgin era elagal matinin era ken wuto kala kulgal ahdar gadim ndiore singa na kay ngon kala kundula do gasan ki lul darangale uto kweli na kin kwa ay bal na matin kitabe ngay bokela kitab dombare keringi a dok basin kwa si gawa takawe kidan bele walgal matin la si dok a ban kidan bele ka nan lomba alki kwa kirande bele na ilole na ma in kwela zan in kalum ki risi abakawo dogba ona ke da embele ka elain songai kurwani na dobi do da embele nang ene na ke dobi do dogalang guti fi tarasindi a bele talke namas gawata jaw tarasin naba ina ga jaba bankerrek ko je ka naba ina ka ba bankerrek a sa uto kan sa bangale kayin uto an ken kamera ke la ka embal deldinga ke nas ke yinkien ko ale uto an to lenga na simmo ke da ke maraki aba ilon dog nas lon beziki dora itki wiki sense ale ko ake ken koran ke la lan ki ka embele nga kaw ke kan worre ambele akaw a kisense yese mon kelma songwa simmo en na yedu kinga dan sababan songwa gisker ela wunas longna ki yese ken taringa kitaza kaw a ke korons kaw ba ken taringa baski woriga kaw kaw alkida ambele na kida ambele se testen de kalum a na kwa ambele ngasi ro kan kel a na ken kitaba kaba na kan te bondi yuki doctor sin yana sin kalumba na da ambele alki dan yang barakaba na nama wel duo video alang dombare kurgulo tarasin de kamar nga a na kida ambele sgawata ka alan soko kwale den rakaran alanka nas jenga kay deldin dio inalba ko nyetin kay nas jenga kay so ki borai na ke borapatai namas dokkaiti tolen den tinle sokerle ke borai.

radio samar delling radio aiba ye dayen orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain donga kago kitulling na kikil mangsiming al dayen gwengi yeyine diele sa diswatu leyi.

0: osoy kikel kiborai na borfotai kikel men simmin kayinga asan dain berata bun kago na dain jiwa lin belin ki eilole kay na kerel na kuldinga alkagul ine na kayin kusanga songage neski kayine tebun kiyoba na askalumba kuldinga alkagul na ainin ka alang lele kago a kiborai anameram si dog dain bodawi yago meram tolla
1: e barafatay a kise asigergi donga kani alben tarasi ni ku en bago na rimmin ba na kwa kidal gal ferra kawe a oto ina modo gingo ka kire aliena majiram bay ingo Dr. Kabir a kisense kuela san kalun kain surunga ki eren kan na alkani na sogokin alundula idina na kwa sogos kaole na kidoksi kaola aslum ba zakin ku ni maran kuela san ilele sunga e kaola nama da gwela lang ingo ati ingo alang nanti nile alang daing wore si kagilu ala kaljure nga daing wore ngisi asang inkumong nanti nile alkuang kieng jure nga utongan si kaule na kunyi nga kikwarang sunga kiro si kaula marang ati ingo aysa maedik diele baade nja Dr. Kabir ban sunga tole idi na wore baye yeng jure nga alang gis wore si iri kagian na dogis kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeina na na na na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na jwelan kale jago bet tahdi jago
0: ki boray na profotay meram nagenen jingo ngayni orre kwa na ki ba kense nga kirsin idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskiwo idin ne ki surinkan ala rumusa kan bana dindi tinjam inama denji won sensei ki alkai ne ki kwalkeri ne kai kwanjure ne alkai ne ki alkai namas kai ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa in kai meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alburu kai nan juwa na koromuni dia na kwa misi asa kawale neski la kwa si testes kawe. Na kina mas kaina ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke nkaraba kila nyet aljingi na aldonga bouna alamna asa awuna kienkeke nyet baga lkwa kit kawe algut kawe. Na mas kain na kwa njuruwa stare kawu na kwa njuruwa kwa reitage. Ay, duo abaya si annan sai ngiri ke tirin doko walal kwen kire telephone yes jalumba in telephone aljidi fay jarinas jurgunas jinas oregan sar jana jirsing alduoke na deng boden donga ke neskin karba nyet long nan silongi aljay
1: na kayne jami
0: na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikiye sursi tebunjo na in akawe ba alan kikiye sursi jirgel kayi sai abu jumon duwa ban telefoni nan tiel ba nyet kwa belenga lo kwa alkenge na TikTok ale na maduwa na auna mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas nim batare wai wala nan sim burgunga aginya nimen kwa ka manga sa al tsa telefoni na pa ni tar telefoni ka kire nan ki burgunga na felle telefoni la na minke barringel na saundulo felle den telefoni na minke ba den jebringel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abu duwa a imingi ba ino mai nan yayin ski surunga turka ki alkain naman ne lekain annan dodi na lompi burgunga ini na lolle ja na tarasi na wulligi na kusenga kai ba na si burguwa ke nan ti tonke na kiken dogolangi inga belen ba ka album tabu abun ben belen altarin o nama diyon abile na ton el nama am nama un wala nama ona gawa on wala nama ona illa kwa gilal kila kura nga kawle wala galduin in risi nama alu deling sare namas awla na awungi na tariya ine ji namas di lole jayin na tiriri jaw kuldi akin na nga pakinde na jato nagal ingis anga kuldi nga sa din kwe kaya nga angu jawli alanki kwa waki benkinyal kwa ine kenge nalkin danji ngwe na kilel mainan in nama den tarif kuli na kwa lalang kirsi yonan liyake na totokaro ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga ki kirging sa na jirgingo nga lomba alba rigeto gin diyo kay lolo jirgingo nga lomba alba kwa nga surka nas kirgingo lolo jirgingo ke juru na kelma kirgin saki lolo as kirgin ba intile na ma orre do jumong nasim burgunga kitke nani lolo ke nas burgunga ke nan tarifi tulle alan ke la burgunga sir rang na gudi lolo ja na idije na diraza ke la fiya al kidiasa nyesi tebunjol lolo ke la burgunga sir sin ide julel burgunga na kire la ba wala ye azni diba den sursi bam tabu ine na mai lole jara telling den awle na manni en kawngi umman neki alktar nga kergelale kanyet duobi duoba den beralen kirel albaka ang na dagara madil ay orre kwa kike kanje nga kinyet alkain den jirgingo jorung arralay lolo arrayba ngay ngi na njingo kiwo orre kwa mera mama jela na ma jangara ki firinga kay jangara fi firinga na indan jagingi jangara fi firinga ni sikay orre kwa na mama en kilo mpindom bore akaran kangari ina ma digi
1: digi
0: awle orre kwa na ma ke kuro nga kangari in awi orre kwa na ma kitari nga kangari ni
1: easy
0: kin is kille na makenta right taringa ndio na masongage taringa killa al tariki kuroi surung jofong na orange jofole na reito gin tari na kaw na magal sur kanan inma yei na lelden bis atin na kana gi reito gin tari na kaw gi ka kangi janan na ka gi kangi anan ingalom basan kin juru watte bun kanyu sur kanyu nakagil di rey matilay wala olgoslay wala kitong idi wala toursa jaynas talang ila reying wala tawse kwa duel wala jurun janyi duel asan surunga si innen kanyingi na rey toksiki kemberang kayo lolo innen nga kayamba bayin kayanga nan jamanga na tawse ngela asan gis day jum ila berale sare day la namas jawla na azlom baba ila rey fara al de rey na fara ki ille akago ba alkwa lolle kagu na kwa kerek bagut ka wenan kama kala lolle ago nan duon do tariaw ala lolle ago nan duon to tariaw na ila nani ay yore do joela la lolle jago ala ji kori jang ay yore do lolle la joela lan jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aysan burgu nga andi ilale akago ba na maki kayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already way tara al jiki ke beraban ba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalamidi ba belen yen belen al kay ki na mazlo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaruba ki kwang jima ay tariko miram ya ni aba den bara dik kenga na ki kies araka o letra na den baran yani urgulungo na jigi na tebu nyanga yeba embelen hayengal ba kiki urkani kanga ayengal ba inelonga egel inkan inelonga marakan urgulungo na bamba na tebu nya ala nginjwa osoki bora lompi daying inel ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duin berale na ingalom balamba ila beraja alifia lolo kine mai lele kai nama ilale kan
1: albaye
0: fiyan maka ah aba mera to la to den to binjingi na longola kasare albaye la to bulu inma dai namna surunga kaimel fa inma yaynes ki kayna tiriri kaw na kwana kanya kwa lo leke gul redwo na sajalumba na taray na kwen kaye tebungereng a alang ayenga liringa wenga aukin na kengwe nga is al taringa kain os nas agindia naba duo tok tarifi wala wazara nga os nas agindia naba duo tok bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa jan naman kila diwal tarika we ay nin tarikal al nin kyol ay yo radio jala di tartabu nga jemumba jadu ji ay nin lole jay ay naba do taray o redwo do gaba kawngina kingo asangin kwa ye ngayngi di suru ji kwase kasja todi le duo janyungo ki duo se sagi wala masbanga duo le eri yaba lolo ngengi ne indo jinan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale dele gaddami ji alinsi jana ji alinsi ja akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang aawliba nama di sur si pogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan tole
0: ila ken den tarra
1: denin ki kurgulones ila si baw tole ya se jijanga nama ki dulun dora den fe
0: ila nama ni sensele orre do en jegil abay duo ker ne din orre ay bagi koyngi tara asing e ba jurgulungo in duo ka jaru ka ngitiyo banjum mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw marra alan kagilki e lole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na inzo na maunginas nas ko di lombor wonya de sel dizat kwa di lombor ngi net alkay e do ala kawe na jawil ke alan kikie kikeng tire do kwa kirsinga akawe ba bakwa fatangi fatangangi na kwa kun taringan do aljawiza to bakin kwa wingi na zenga kaimba kin na matara ye ile tari laka ye ile kwa gudla kawe lolo ki ilong alan surunga si kangar tari le asa in kainas talang kang dai buru wala dai suru wala dai urrendio al kwa kangar na in tari nguda kal alan komol mola kantara alan in tari nguda kal alan ko bana surunga si kaimel in nama den komol mole mera malwa ki alse kay na kwa alkagul a in nama tarai anas ajalumba al duoke nes di mirodle gollo enga nes kuifulle ne ye na tari nga ki koranga nyetpi alan baden en na ji alan se surja nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bais ilong in al den baldanga na kwa ne leye songa ge ki alkay na kwa alkay eina kel ne kele vera gasi kegil alan ninka annansi akome balantien kili kayin kika ki juru na ki jalon ki juru na ki jalon idin na kuro dan jirgin olege abaski juru le kirgingo na kel males kirgingo baye na sur kirgingo tarile na alan koranga kit kegil aise ki otala ngage na illale den gutka na na illale den tarika ingiz dongal innengi ameram anaki borawi
1: asoy barfatay kisi majiram bayin ine loke alji den dikle jo jeldo windelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kuro jo tari dirro ne sulum ring na songo jundul anan jeldo le jingi ina je jo abana ko ankara basi jegil ko akaka we na alkenge na jallasi na kilmagisi moeng nemus guri marang nema welelen inwa zeninal ko en kaminga gut e al erai ji ine al injel do si donga jawna kintina awna isna ongal si basgaw kintina awna ongal kala si al basga insi jeim diele kanin jakang nay sinte wunya inama digi awle nema gal welelen inwa ila erisi al ji jeluna tina awna ongal basgaw dele ise jiwiti alangi sare gisita wunje wala gal albami ne jijaba naki gutinden dorai wala ba warisi ne jelun ho na jundunes jandel a nes iri jandel ne jeluna nes ho ke nganzeni nal akin kwa kidiembele kaminga ya nes system te nyinderin ke kinama longa uge wala is alangi diele balja songa nes gumong e dinjel de winga sa donga jang nakien antari jaw nakien onsi e tiktok ale jeriti no longo sunwa ale jeriti ji jeldew di jisgalon kalo le ne jeriti marang asang injiu iletinal jo edina kwa selem siru kilele selem ilalang kakin kikin selem makakani nga nikikile selem makani nga alan kain tino ho enang adwiti aba nama ayeng agen duit ya, nama umur agen apa jindeling, nama injual ya, kalas nama jenis sejafu akhir, nama dua nama fingin ayeng gua, ayeng kina kalas ilah hadu kalas istaslim sejangan nama sejafu ya ni, fakih aku elbalang ilah lekang, awunakan tina si kilel, na eriberial kau awunaki gudindeng dorai na alang utong songa fahalit ya, idina mujarade jaldoe bapa sesendong ajang na jauh neng jaming azak jaldoang, niasa kuakai, idina inna bayang azinina almoda yang azibizad jurengan mang dole kenile, na mang ayu dua hatta si kuapang azatu ya ni moda yang ambus jaldoang ka, marande man demining kai. Kisense sunga tarai ilo si uno do kaunga na tiri ngwen kagin na densi lo insi gutka kainsi na kirsing nama do koronas densa wa kelkam nama kainga na kembera nga likari idi na do kisibalda nga ke imbele alki nkwa oto ki alka nga kwa alka ingwa lagal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asang kwa si kwame asoy
0: kipora ina porofotai meram

0: na tawra kinye na kanin tarikal na guda kawe ba wala gal burgonwas ke imba kanin tarikal indo na madigi den awule utung den tari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifya ba duwa dul ditok aw wala aw delling ne de ne sikeli na tarikawe na king baga al tarikawe alin kariya innan do tarai akin awge na nan nyenge den isle nan ilerindul a tibin kwado sikangindia na eridigundul na din surke bais in belengial gi surway ni jasa inna injay alan jwa den dawjamu in nan den easy na den ongal al ini aza in dilongo be sa kwi dogal den ditin tarifi na duo tari duo sa gidiba len kam madul zatu al irigeil al dendi tinjeil na si dendi tinsi koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tina kila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayide skawe nama inela nje nama winga ayiki nkwali ntari nga leke ing kiliri nga kin hal ninkeria inama tarai ameram nagi bwona jani bayidi na jaba lompi siki kelma jwe na dingore siki kelma jwe eria ninjari nga jaba rompi juru legi zrising al ayanga ninkeinya tizo tizini ngereng nama ninkilong namo kumoka enjure nga nadai ngore kwa nyet kaluonga le tarika we gasabinke luonga le nama si ngwabi jure nga nini kukawaka kiri avanye asaba nama jowini asa duosi kenga ni akorojidi na adinjual ki dombore nga ngerejiyo ye lomfin domo nga kwa jodala kenge wala demale kenge asa mkwasi domo nga kakul al demale kenge nebi nga inge na demale abuba na induo algi jintari ini den ko ilayna kene gutfi na saren tirimbiling idi jaru kisubal dili ilayna manin kit kidinjiring na den ko tirimiring idi janas gazaza uri na ela na dinker na jigilaw na korodio jeri min inele omboling idi korululanki landio kwezi no sin kwa kinal kain boldunga ge wala kain ga jagana tari nen kai ji al wela lan gu janai lole jang kwa na mes inen kergi dia a nama in barale kaungina na mera min bele aska ke balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwa hawiya ai si a jigidi ba orrene ji may nan din bele si jawralar rim menja na nyam din bele la bidingal firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge ki kien bele nga kawe adike la kwa zije kila kwa ku do kela kila butenga kila kila kwa kanye ne dine kwa zikeri ki gudinja na kika kawe ki diembele al elo no kuru aso kuru nga razime kawe kila ki diembele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet keli kawe ki diembele kawe na ki diembele ngayin kawe iding na ila juzu minat imani na ziembele ingal duendali na lompi ini nasi lompi ini yang asini wajuru mfueli na kie ngudu nga taras kawe mara wara duwa kaisi na diembele si akwelba adi lodi le onwala risingo a yesi masi ani ba abaki kwa ngi bele tar asi risio baba embeleng ka galanga sa alum in nama digi dinga wi almin je ne
1: noy jamali galanga ila yalan jija ne jarin kidin jir sin duwa ker kenen jisi gawa
0: badba no re korra kwa kal dai masal bagi alkiali ne kain kan kan ani ngi kwalki kwa mbere kundili iloli ankanga ba idin ne le duo adi kidem bele ko ila lenye el ne risingo marrakina en kwa lolo kial ki dan kirsing inama ye lompi ne kwa na nama diem birse ne imalle ne lamba ay sen biyo ngasi diem arang neski diem dali bago indik nama ye bar al jamming awla ma tasir zaki ay zaki ba adi ki kayin orre kwa niakin na urto to niakin si kayin ay tus ke kayin se dinen dio al international ni nas orre ndo mon fagel hake ba ege ne ding ay ni longola jidi source ay sinjawli ali kamala wi al inkan ne kin queen jay nga gene ndwin suru ne ndwin kinai ne ndwin dali asan kwa si jawlo na singol ini illa no may ne den tensiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne jidi ni si ajwel ba inama digi na makwa kay ne juro kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti la si yesi zaatu jingo na sinjwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumola na lomfi wala urtutu inkwa na gawa musle ketara na inkwa induong al firti bele alayba na yi duldin kwe na duing albelei na kiangang albelei sele imbele ayim nima yaiba filan intensira paske idi neki kensi na teknolojia nde ringle akago bole den galangali akago bole den sagaval kwa kamya den bulili akeriba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingi na imbeleng kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyarga undul na duldisi iru na duldin kuyaiba ila arisi dimbil lanja ne dawray ila dok awla mayna ila le fago a ingerialin keria a aljaldo keria al tompito ngin dioke na kwando ngenenke adi kin kwa nganga kin kwa sinyet alan kaso suru ngidi kiluto bay kause din jaldo winza tu yene sin jikere na kelba me kwa dia se ki jaldo ay sikari na jaldo yeyi na jul nas nas palidi duo la se ji aljay na kajirsin innengi na kwa lo le ka gule din foton dio sa to bay foko kerenyala inema dog yeyi na kwa dele ka gule ki al sikai kina men kamin alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin dora ko ngi keken koranga nyet keken koranga nyet na al gudin dora keken koranga nyet kwel alan dayngi si kriya kundiba alan dayngi si to tawgurenka na idi gena lo le fago al kwam fago na osos au majran bayna al kaynas inela idi kanya na kiyon kona waba inela ngi to ding ning el kiyon kona kwa kwel asan illa nyar gable inela fago inal kwam fago na duobi dual kwel na el zato waba dayn suruela jato nan dayn bele ardempia na lia el na tarifia wala na lia kundi na suge ingal be kigis kari de kembur wala ne zin kamwa alang alang tariya jaba abe duin bele jiba kido kwela ngi nanka ne le duo kangi fi asan den hawi has biten fia alan den bele ki duru jiwi ke na makwa ge ne nanka ne marra ki wudo ngasi na manyo ke kail na kaluba ay duitia in nama tarran tarray bara ismailin jingoy filan digeske songa hawiyen erele abaji din sursi ke kiriya jaba asan yese din jago asan deldin ko asi jawle ngal kaang ala sin jwa ka ku ngal kinge in nama yayi na den tesiri na duo ko el alan den de lole ja na ko nen kania kaina tesiri ke ba asa al gari min nem puto kera meram na sin jidi ngel lejay na min ki ku ku ngaka ki ngonga ngonga albajela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran gal jaws keriya nema sin ngaji yele le janga nema dinge len ko na jwa nema sin nema sin ngal a nyar gabli ala ke ba nyar gabli ala ke ba ka alba elle ke ne keriya fata diwo illa no tarray illa no din taziri ne do dinge le fasi ne den jaru na dengi sin nyar gabli jaru ne ki kam min al gut ka na gusi al ka kayen elle ngake sin nyet ka nyar gabli akaba na ki dayin dali ne ki duon dali akaba idi na duon dali ki nyas kay na ngas kay ne ino una kila kila duon dali rimle a undila ba wala wala san asan sigila isja asin jaba in nama kwasi kidi dien kuyi kabi dal kin kam yalan guda ki koranga gergal ka kwa kit al teknolojia den gut kawe ay bi la bagila ki alan dayin suru si komol mol innen kabun nan kayin elle nga siki ronga ki pugo nga ki koranga kilana innelan idi rimmenka na jiol kilalu al min kayin wonga kulunga kayin zatu nas kwa enkal nga kin al yenge kayin kulunga na kies ken ken kwa al in yenge por innen ay lele kago la asan dayin isi min yar gable kago adi duo ela nayin kwa ka al wela lang elle anesi agil min karra nama ki din war report ja
1: mokaldul
0: yalba kidi won report ne nja na mes ela anan den puleli don go ya ngi bali ya nga du ngong ke nge lal ki ro pile ne neng na ala ine ne ine jago al ki luani ni na ine ngi ila le kala lo lo aka ba ine na duo ela ne ria enga na ma keng ba wona idi ja jado gi na ma jela na mes ki kideng ela al urko ni ja na denge lal urko ni ja nyar gable ke ne di nga sa firinga ke wori egal ki na soli gi sigi jundi na solja inama den tesiri bara ismail din ijabale inenge tesiri songa kay mara ki kwain kaminga aba juel ala inela kwado aba juel asan dine donga jayin alki gudi alan jande jam na aba juel alan jado hilla agrele taras jayin dogal ki gudi na aba juel asan kin awdo donga jayin alki gudi na kina guda kaba kin asin kumo ba bigingi gusi ba in kaminga duo al gut pi diopis ala ayba lolo la bandin dio dori na marra awna di njuru fisi aba juru fisi na dio fisi dio duri jado juru la masin karabatu lenga ela diosi ne kitu asolasi a inma kanjinwa kan yiki la os adi wori ingi alin kariat tori galtizo tizinga sa juru nga sin nyanka myana masin ngami biber juru nga bibolula bita jado bat adis kin karaba agin ye ye na men kamal firti taban harunga kaw kikin algi du njuru la lingelu jado kin karaba sa ngi ai no sin wabi asal ine kwa nimbang al ine tarit baw numero togle wala gazabi numero tolle nan akter mi tele tin do bang na tari baw nas koro wan nikin karabasi adi induo de njuru tarif ya nas kortu togela na jami ngine le akhir
1: nas kul kore
0: na ma duo togela bas na ma spoili no apis ine mus uri abi tari al nimba al do juru leba il sianga nas ngam ngi en akam ya bal al lompine juru leni mus ngwana dok kin karabal bendel gasaba jado induo samba ridikel ne den ditim bitel nenin den ditim bawna ila idijingi nenin kenki nyosi do rofian rigo ay yikanin tariya ala keba na dok al tarir reitam baw al banyaso kwasi baw adi duwe ne la na ko ne surusi kurtu den ditin nan se kono se kola irti den ditin nan se dawo irti na daya keba nan undul na tani dilofi nan fingi di na yebidel nan den do zibide ke gazina nyela dizatu nan ken so wala ndiyoji di nas jawidi nan nye bawna atin bilingi di jaru zatu nan ni nye bawna illa diyoja ayji kan tariya inma tarai ade njwa asan duon orre jano kwa nan nin kenge na orre bas den ditin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin dengi le riela na ja al daura na te limata ini abadu ne nan nengela jiye si alba to sey jawi alba jaldo to sey jawi ayji kini tariya a inma tarai orre kwa aba kwela lanki kuldingan ko gut tetebe gut jagin yaske ba wala apingaske ba marra joyingiske na san jijiw kai ne jijwela san jiw gudin koran son age kai ne jijwela ndel gutja alan jato taraz jangidi ne lompin kwa minne keri na manin jusun inyet al gudin doray in ulama nan in ange an min ali lesin al jono gusi joyingi nganga idi nasini la karake ngai la baran tule ndering ala mingila dogal ba jowa bu gudi loke na joyi iden gut yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinse akalumba ba udo age na kaw wala dinian kay bola jado la nan sen dogala nyaka orre kwa a ki al kay na kwa al kay e ki ngudo nga sikagil a ki boray na borofa tay meram abagi songa yelo ba
1: e la la ay yelo ba na kise songa tarasi al ini enanjir songo a kise ilosi a uno dog songa kurgulo marang kadog ini asikir dog wala lang jingole aw ngi idi na kwa nanden tini le bizat day ngore na kwa kerna do ningay mati marang a gud aljide ngi nya asikuro ina janni kwa gay nes in na in kawridia wala gan niki in kelmale in kawridia a al itiaf ya ba na al haddi kin kwasi ji ati injwalan kurojani ki ay nin dorjani di neduo madinin ke ngayenga e a firin anay weyenga isge yakaman weyenga ongal nama imberen kal haduina gutala nga bataga ini nin duozi ay sinjwa jago
0: ke bora in duozi kuronin ani asan injwa bara alilla garin putto ke ranos burgunga nyina guda ngana taringa gi jige na da kan kilmangale kenga kal din te bungi nengay alan kuin gudas birnya a na dogola ari na jama gogul na kana ein na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra al kuin kaminga ulama nga il manabsu kwani nganye al kwa au sikay na kisok tokeri na makwela nga xtibar kal kwa u kilal kisok tokeri na madigi sikabe lo kerkenge na indigi sinay ne kundi nama kundi ene kie nga yenga wenga isin nama zlo to kunywe na seminar kawe nama ki tarikh to kering nama kele na muna sale kare nama kagile ele duo al guda fia banas agin na to yenga na man nam ni woma na ndu al gud fia na sika to kirel nama singa nge ki idi nga isa kela va alang gis bio nga siki wona bi bwa lolo da njin wal die sur leke akwana nan kin kwasi bagilal kisok tokori ne ndual wori tirip kirelal gut pia ne ndual to ngal wori ker guda la fia ba na ngayni na gut jundi na duoka kire au al ine jurule lo kene en kriya Brian o lalim bekhek illa al kerek gingo ma kire nga jilel na arden jaw al pingi na nasheteng indel la sursi jundi na kire indel na jiza to ki umnyata inni na udonga ho nga si fakire nga jaw inna may oredu an king ay nga wenga osingi an nga wenga osingi ji gutsi apa az jangaba guti abaz jangaba wala jikin ayanga dindong akimba nanjusel masem feri jong adi jikin ayanga 50 ingi namadgilom fi jisi 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki lady nguda zinjage ba na riya nas bas maja an nanjio alan kwasi jundina sin kamal alinespia alanginka alan lompin ke ngudu ale karaka ngina kainka nanin usung ile di ngoroi ba
1: ile lomvin
0: ay kuin ayanga nimpogu lasa ninkai ngala ngusung lolo ile yaiba maraji kai surule aljang alanja tulle adi jarujio alan kwa kai na tulle le kisa
1: ingang ervedine kurones ne undunes dilo lengrising jiki ngaya ngan ni ne kimpogul mara tu amale inni bol ervet kan dai man kwa si amale inni ervet a ine alundunes dizi wazi sembine na jundi ne ji mo khawfe le jeri di ku ngaya ngan ni vogul na ku ngaya ngan ni vogul ila ervetine inne kuroini na jundi balan jiki eritulle fakire ngai di ne isilon dual good fia al kungi keng zenina lomfi kwado gudal herre na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku nga nga ni fogu na ay nga jilel ing erbetine jisa jundi balan ji gudja san ji jerri nga san ji uto ngotu lenga jerri na tellanga le jaba ilo sinama dog yani zenina al gis gudfalia kwaba ilo di nga laiba insialan jundi jalan kila si jazi gidi en kuruja ayanga ni mfogu na ninsi kaya kila si kias kalumba fila wala sele mangese as kalumba e ule gale ine na mado daimbara ke malaki wala marco marifne imbeleng alan sing kin awla mangdi en silbiya da njir singo kese asalumba marang
0: kibore domi
1: ka bayan wa matialan corona sing dain sawa kelka mi maranga asalumba bajigila bay longan taga
0: kibora imeram duobi duona denjingo ela kiban kingo anaki ne basurin kain jingot nagi jite bungela oredo it nagi jite bungela bagi jingo kibagin kawi kilom fin kuro idine ki orre ngun kain na denge na buldunga kuro alan orre dain lo leke ingal kwanke madog bano gi ken jingo nyennin kawi na corona dain tombal kelkam na makinga na dain bere tabukago
1: Peace.

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwenye au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi kiborai na borofotai dengi ya si ososkau ya mo na lompi de ruru manyeja idine den domong sang ngasu ngataras kenga alduin barung majir ang ine majir aisa jwawa. Ila si marore duwe lala kiawa. Aba duwa kakire ela wala meram kakire ela nazbedel na yaki dengari mka inakawi. Anangari me ingowa sabak basgari msimbelin jini duwa si janusa ni ilo yangalangu si janusa. Ala asuma. Aina kabaya ifilan filan. Nama kai ngizi ki kang no jurup kingidi. Marra kwa kien ke kire ngasi yensi kane. Ne kiri yang asi yensi kane. Ne kien tibonga yensi kane. Ne yenge na tawakania. Ngai idin ne ilen jain din jain. Ne kia rakang. Osos kau dai ngasi marra ore duwe si lebele te bunga kariba. A ore duwe be lekia abajila juda janga. Fuo janga na jela. Umamba ore duwe ini ne fidi ne sidi ki garim. Ha ingal puko kwa le alpuko ka. A gini nama songa gai na kengudo ajitoka. Ne kain surunga asi ki kang. Nas utu jabil kebitar. Sensele, mara ilongasan kila jurunga keingo, abe kila jurunga keingo babadai le jagingi. Oso iki borai, na borafatai meram, keinga na wama inam barake, na denji ingo le, jiware anga ijual, aku kikiri barake anga na ine kwa, asa jingo kenga wala. Duo kenga asa jingo kenga, na duo kerke, na do jingo ke, ayine kegil bara, bara malik langa. Bara malik in kwa, asang,
2: Silvia
1: tengingo. Jibara mali kien Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe niwe ti ding wala jure duwe ti al murahege. Ye telfu na paske. Na ide arisi nja zolomba ayirisi na karisi nzatu. Na jie si zatu jurunyo ile jurunyo alang telfu le belenga kusenga arisi ngoba. Inema inende Silvi. Ndezil bintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli nama karaba ki jegil na tullen age bazat ini ab egel
2: kiden
1: umur tarasa duidi aba illa nama dog digi na jundi ne dora kurel denzil bin ker nama idi annan si wifi jan dokton dok ho aiba doki burgungai marra idin kay kwa asa wifi jain Ding in si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani delling nas jaim nalia alanki ki taringa ki ja asa ji talang jang marra kay ngi ngay ba albake basin palang ngi njundi namas anesi jigena tori idi jegi na insis kilma idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwa gena tarika na kilali ne lanjaw as jalumba alburgu wagena kwa taringa kwa kulma letinga na dinga na magal kila karaba ila al kaule na ji le dual kila karaba fi al alaba kere ji ni wanja me al kanazi le ngal hoy lolo ila ke ba ji jalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kaule ile duo si den kirile wo ni si buling wala kan ni si bulia den kulumle jina wanja ming kuin burgunga al ingrisi al nazile nga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ice ba kin ku kin futi le wala din ti yingi ay sen ingri ho fi akomol mol nes jar gable nya al ngi jofo na kiki e karaba ho nga jawl en nama taray en nama den silbin so ngai al ke nama inke na teknoloji an den silbi na duwa za fueli ari leuna ya kwel balan jegi za na undul na fager na alfago abas juru tariya jaba na menenjo inzatu no den silbi kwa kay ne mutmi na ki na mutmi na ki ba teknoloji an mutmi ni na duo al el maynan ki kwa tong aba kwa ne dorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone donga ke aruza ta kay ba sur ba duo bi duo den na men ngel del na men juwa to kwala kay ba ma jumo na duo bi duo den donga til inema den silbi nga pai na kwa za e donga kay akoy ba nan aruka na na gichen ki no sur nga ki ngol
2: na juro wa
1: la la la ba ile duo ba na ile duo li ne lo kwage alkawe na ikenji to akani na kentulenga na ila ki ma fazale ka ina ila tulle si ala nji jofo na ardenja burgo songa ninja mara indigizi jisigiz arden kawe ala nji din tinjio alan tinjio nama jay
2: ya bataga
1: al tare aljo
2: ne jay jela
1: aljara ni jana gujja bakila jelu alan ni jana bakira jano jumo iman mambal dule ban ni ne hayu man yo lo ban ni ne ayino wona sare inama tinine jio in menang na tin in area pai tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini bagi kenge kitini bagi kenge ay duola ke intile asayel lolela na mantom fingi na sawena ufago luli ongola na den jardi hisafia di suri ay atwalin tolela minza ilena ilena elalon u kai tulena a na kai jitina a ay ilasi bagilala abay la jaba jite bunga jande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tujiba koronjani bawi lenja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumona ayi ida faja ba mana tujiba di lole jere na kwana kania indok baye na koronge en namaki insitaras koba na sasi akilelwa denji tinjiti na ma ilaines kainen kamin aldine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulle na ni erinjori anga lomfi ampiaba alan duldin ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ine kusele jay illa do ba kusele jay idine kusinki kusindwi dinilan fakin na ma yenge bara a keng silbia to so ngage jiddan na dinga kidage balan kwa na den tarra na ma idi na duwa telephone ke ye dezatu telefonin zatu gut ke ne kiriya sakafata mobile na ezatu ile sakafata ya fiaba adlom bazatu al duo ke ne ken burgo kulel ki duo ngere adlom bazatu na duo diga na ingrisi jasa ayninga di duo elalan duin baldajap ayning asi kila doka kemba inama den tarai nas kwasi tarikau na kwana idi kania in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kau ken silbiata adias kemba a marra kilagena tawra kein marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan nyenga se furo fispia wala asan nyenga se kulum fispia idin asa kawe ba alan kulum min bawula di njidi na twitia inama tarai a barnga o soges ko ki boray na djenge djengi djingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa a o sos ko ki boray na boro fatay bara malik di njingo ne nga bara mustir arosto o soges ko ki boray na boro fatay bara Abu Hawa, Osoge Skao, Oba Abu Hawa, Bakar Osoge Kibora na Borofa Tai, Bara Watawa Lugidonga Kani, Bara Boru Abakar Buru Abakar Buru. Osoge Kibora na Borofa Tai, Osoge Skao, Bara Buru Donga Kani, Bara Muhammad Bara Yusuf, Osoge Skao Kibora na Borofa Tai, Mayaram Baina Jago, Nyedingi Donga Kani, Orde Kwa Aline Bago, Ibaran memera mini merem shima usoyko inela njawala shamsa laki gafalay shamsuddin ning barilla space ja bara shamsuddin ahmed usogiska kibora na borofatay usogiska bara awad jasko usoyki bora na borofatay sterlini wad ali usogiska kibora na borofatay bakhid alama maftuha usoy bara harun adam shogar usogiska bar nganyeddin bar nasreddin adam bar nganyeddin usoska bara atayba dowli usogiska kibora na borofatay donga kani bar nga nyeddi ngal bel na bago ferraba orele na fago yidi ne ki nyeddi surin kan ajina kana ye niu na de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle ka gwal kwa kai ameram si bo dawidi jawu meram
2: e bar fatay ki se bar nga a dogi donga kani asikir na dogi ter ko wir si donga kani al en na fago ine na mo dogo e bar nga ki borayal sunga bingo ken tulengang na ken jitingang na dogiye na gikawe ine na madogwe lalang inwa alang ini inkirsungo walagal alang si ini inkirring Diktor Kabir ati inko alang kagil kinkwa alang kiloonga likogul ilolonga le ting tabing kingi wala ba asilagena kelena kumbena kwa kani idina kwa kulgiskal nga ki ka daim burung eren kwa ka kwa kan walagal ati umelin sabo kwa walagal ati galin kwa al junyungo wan sabay basilong duobi duoya salong kingasi kwa na aigis kan niya jago
1: se iki borayina borofotay orre kwa meram sensegi ingo ko ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre ko asa min alilla borofaile ya ke na kamin kini na to arudi illa ya ke ngayen nin kin yayi illa meram ta jazatu ei jegil murta ise una kafia a illa le meram foran ko illa lole fagula illa dog digi na ba fago soskau a na me le mun karo ki ko illa nyet idi kain a kwa al ine lole kogu songa tabin kini idin na aba ile duole kio alki ilmi nafsi ngal duosi a alli urustung na kilal kele kilal ngi lole kagol kwa nyek nin kanani ne nike nazareta ka o inya la bayinal biya ba na manyi nas insi sabbiten ka na induo al il lole fa gwa san kin karaba ela sa lo irrela induo ai fiazat induo songa thomas in songa taben enga na good alfia den iya ina jundi na good fiya ngai ne duo langa na den juru le ken guda songa kay bomba ba da ne jegi a ide na no no madrasa kurre an madrasa kurre al iya ka kire ke batarasi al ki kayin sine ya se de loka ni batama inna mai za to algi kyo kirin jawdi asa ine de nya na mabawon wasin kwa jidwin ko ay aka algi kurre madrasa wasin kwa lolo jisi imwali malgi din juro ye he algi ke la dola le so shatir jam nana na maken dola ke kila du kila tala ba shatir age ba shatir age ba ji shatir jam ke jisi ay sang usas ton ela wasin gut pale ton ela ne din gusi ton ja na ma den ko isi kurro ini na mas gut pale ton el alde gut pale ton el in ko na ma yeyi na man den good ni fiya na yeyi na misba nga fiya kin alles ntille ke yana skiki karaba lo kerinyela marra induo ala ngi receive ya ke fashala nini ni altuzumi atizo tis in ala elifa
2: elifa was to go
1: na ma impia na ma nko ay ni ngai ba anin an arin ba na kirel ba israr se ken azima na kin karaba au yenge israr wa azima aritu lele tulle ored wenkel jam aritu lele tulle alan jarot gisi nima jana alan orrengina ne ke kire elen kerin inga jwa baba isulumar ringo banja goba na aba sekin ma jaba banja ba marra asan innelan balon eri bi eri gudin duo dora a kengu do so ngage na marra ba jikil ma ja illon pinden domongi alan guja idi ne lompinga is kwaba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompinga lan kwa jalung ki koranga nyet adi dine juel al ki jalungi jalung jurung na di jadu akra juel al ki jalungi na adi kin audik jogol al ki jalungi al ki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompinga dem bal dines ja abakina ja ba baru kunin lejen na ene do a osos ka una dok urre kwa sis ami ki ayenga en kwa kial ni kweli ye adilal dai suru ye to kenga mara kele na is kangare asa is ke indi na kenga kanye balgari ma diokri insi wa al kwel alan kai wilaya nga isle ke le wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kaye firi asan firi nga is kai ndem burule nal guti ki koranga nyet kawe nas ila lole kagul zan pie ti dile kagul inela se kwa angay ngine nela kwa idina aba kuri leke la kwa kan kine kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri undul egen ne ke di guda ka ba ki kan kwa kuri kero sang asen kero ba inema do digi na kayin ore kwa sang me lobi lole aljay na lompi lo ini adi kwante bujang adi dukanti jang adi skajay na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kayin al ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
2: to bunja bu
1: inema skayin se amming al lo nga kile kayin na kayin ore rige ngan tebu ki koranga nyet ki koranga nyet alan jegil aba ila lolya jago ban duo ela na intari le do kya ba maraye dengut pya egena ma jiye tari jawno makem ko angin kwase egen do ji na ma ese egen ela na ken karaba ela na ma on egel ka al gud ana saki gud ela egen ine jiba duo se anga tari jaw a anan innen ka orre kwa bi balon se ka kisi email wala duon ko na kam memba wala duon den tari ki email ba maranyet kisense gud le ke kire barin tin si ho abiti ba idin nekialin kwa alkay na kwa alkay ilay ngun kwa iding nama in mat dai surungi nalki kingo ne ki surunga se kingo bakay ngene ne kawe mat kila kwangi aldo kwa kwa kila alin kaminga aba al 2050 era alborunga iskein nanjungal marakwel ban kiyon kona kwa nan koro koro munia na kila kwa siminsi yani ayanga osikeines kunge na keringili mat koela alandi surule kay na jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jan maden du kake wala jan maden gi kake egen ma ngan kin sial bundina kiol inama do taray awore kwa kise nga kirsin a aina juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje ko ila sekundi surunga si kele la be ding iwo bas den sejwa aba ding iri nyanga awuna ji taw jaldi na den keringi jerel ili ne le dingi na alye kena longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren si keli kawe inelang bas ilong kain asan kofo na marra albarangle ka ngelen kwa yeke wieti sa basitien iding neji jangzatu kikin juri ngang na kikin simmengang na kikin bullingang na kidin daling en yeyzatu ne jisi ila belebelen a kibora ina borofo tay orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingo nga baindo babingo kenien kay barnga ne kiun na inen sikawi marra udo nga songa ge alan ki tarte bun kabun asan kalun kwa alkagul na ki alkago
2: barafatai kisense baye indalang orre kwa kasibasilong siengale ala lomba al erikene skunde wala gal diktor kawir basilong utonga kilal siengake ngay sa kulvali gutin sabagis fali guti aisinkar gine tabung ko utonga kilagis fali dok kilal kusengage idin na kisense ene nukta kenga doga yerri sungo na jaldo wingal kwe ile tiel alken umura kela gena ko la sanden suri wial dua pa indeling illo len dok nama kin jeldo wasi wala gal facebook imbe tahdid mungkin nanin ko ki amara garidia ato amin ilon na kwe iti rigene ki do bal songa karte bakal iyanga na abanga kan illo ina lomba ji din jeldo apa alji ki din umur apa ila rimme njane jeri alen jena ko tizi don ajani kangi idi nejjal jani ye utonga kilase undul in facebook bu utonga ko apanga undul negel dinga sundul ba jina ma njami ngal ko egis gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo ye si donga jani jeldo ila nden dio utonga kilase undul ne lowne jine kiki utonga kerngang muskul jang azalum baka lodio kaske ingerita sir san via di jegila ye den umur iti sogote bugwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nes den juru len ko jeje via sogote bugwale an jegil ba ele jidi woray ba nama ilan ungi ki sense na kwa sunwa kursin wali lolen dogne in coming ko al iti ji aba ilong na jwelalen yesi jeldo don yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jewli ki ken ayenga abas ingwaz arundulalen jagil bakigen ayenga kilante melow algi yesis rimmen jaden jeldo indio ne yesiken anjani bizat facebook abajanna kwe etisi jeldo ila donga jani kiden umurin nes in den facebook sikigen kwana kiden umur aye awol isola ongalja kilo utonga sa undul bas ila umurin undul dalinin kwe ila lesun appa sundulba marang mungkine banji ki ayenga weyenga ongalge ya weyenga is nama jenne jaldo wila kwe iti ila sidonga yani alkiyang ayenga is na ongan na osge. Kisi ay ba ilo siro kwa kul auna kawangi ya na tarasi ni kwen kagila. Nadok auna si inkalung alang deng hisab wala gal deng riyadye low alang din kwen deng hisab din jaldo wila rigin. Ati in kwalang erijegil alang din jaldo wala ishara ini al erikene kwa lanjegila batulay ba nama okya jani ba. Ila siro kawunas kalung ka alki kwa kitbang duo bi duo nasiya dogo laki awuna ilos deng juru le tarasi ni kwen jarti. Lo bi lo ayu baru idle na jijang idi na baru ake mana al duo ke na jaldo wake imba. Lo bi lo alba kwa kei kwa ba jaldo wake in gelde angu anisi jaldo wang orukume utonga sinang inang kawe alang sare indok no min den ta siri diktor kabir risunga mati ye jurenga kila risunga sa kure ma gena ko ela nan sikke surunga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsing al kwa dogola dokenga si jeldo kania neye aslum baden hisabi al kari ki ayenga nin kari neye ko ela lan kajegi na mafrudi in ko eti alan kajegi idina ko eti den jur biro si balun ko kul al jur fo alon ines erito doga ke bedio den ela se dio ke fatta na ayeri kusias keba ina siasa tabunti matini ngakuro baso ko te bukwalin nisden juri lentini inna madok sunga eriti asanki kalung na kain jurun wale ka na kilmangale ka ile sunga basilong ala ke badain tina sa dakivya na madiktor kabir si anines donga jolo e donga jolo ayba marang matisin tausia ta yando
1: e se ki borai na borafatay urre kwa dayin jingo ki alkay na kwa alkayin yei na kwa jawil ka gul dualle ne kinas kein suru nas mosot kaw a alan kirni ki juru nas kin kwasi kome awule asan in kalon in erial gel de ukriya alpinine din source zatulon alin nen donga je ay gil long si kin esas di juel alan ka je gil zatu bas ki leni mundul badel nga ji juel a na in nan de taray a na alkiki e de tombay duo ke nat long ye alke aje ay jirsing inti won king osoga o wane duala sabedo in real in career woji kitab wala hal ko in career whatsapp in za to fingi nas kirgul na belal jirsin do pingi nas gawata fiza al warin kam wal badinta skin duong fie la dinta skin la duong ay ba duo ke de tole nas tra asilong a ila na modok digi asan kwa kalnga a kinkaraba altarage na udonga al nyenge kingenay ne fogul na kwa jawil kogul a ayki ko to ngona na manye nas dan bisa ago kwa dilosal injurule kay kidok alan dual jawil kamingi na kay tuskade le tarifie a ki boray na borofata ingid long algedan tin jala a orne kwa songa gidonga kanni a na magal kela nas kitin ker kaydi a kanyisi ferraba na fago na iding masingden jeldo boda ke bawla bora ke bawla gal uto asin ke ba wala gal buru ane dios ke ba a ille ngungi wala gal nyar gabli ake ba abas jamingi liana mo bulo na ki kwela lan arra taja agin ko alin kena na ronte bu barnga albela osoges ka barnga nyedding albela a na keri ngere bago bara maawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges ka barnga nyedding albela na bago donga ge songa kan ni ngai idi ne ki surin kan alan kundu nas kai didi nas kai testes kau o soy ki boray na borofo tay bar nga albela kedding bara buru abakar buru o soges kau bara buru o soy so nga ki boragi dogi kanni na bara mahammad yusuf dogi dogi kanni twigis kau idi bara hasan yenes kwa bara maawiya dogis twi kau ki boray na borofo tay ki surin kan orren tari ningi a donga ge songa kan ni lobi lo albi bay na dok ingalon bay san donga kolo marra awuna kaines ki soga tebu kwa
2: kene mbaya ye shakiri mara ine den safale baramahi
1: ay bara maawiya bara ay bara maawiya diris eh la osoy ki boray na borofotay bara din donga njani fago songa gi donga kan ni alan kundul idin ne ki surin kan asan kay njuruma kat ki na kurgulin alan itka aliyena lo o soges ka simon sibolo bilo albi bay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
2: wasa birragam do jani ko hital ki disiti alonga dinga
1: e tabani lene la rimmen en a dainga den wasa bin der ragam aliye na longa jorga o beleng e mera mila jegi la taras longindi
2: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor os ongal indain wasabi ragami alan jago dog na bes do mo jang alan hilla rimenja na dog ye algisa kwa ba anyanga na irifago satellite le na dog aba ilong na bungo di le na tarif ya kwa gidal di le bungo alan gis ine rimen ka ne singan ki dai le al bungo asan in kalung allo dig le ke na tarif asoy na borafatay
1: asoy ke boray na borafatay
3: Bibe nes kelbam kain taringa jwenging deringing for rang radio le poranyading.

abaji in loa in kisusi ya tombol se alambas ki a soktobir idam to bir alba haddo asamba jello nan kuru yande nan jaso nan puto eng nan darma zed nan dol kin ti jona de kela ki asitok inang ta indelba inang indelba namay la indelba na takanja wakin intom bolsi nyet tinga sang ki omto gello asim asim bello bo in namas ka pulung iti ingis pulung iti ki alkanda yang orre udung ase alkau ki pur pur alang kau bo alang ing kau retoksi ki asitok namakel alba yang kata yakai alkuel alang kono tum bolung kurukandi alang kisong kurukandi ete nau main kono kisong dem kurukandi naskel elaba di au abok aba kwel naskela ele naskela na kwela lang giskasu lena moko nas du ben sikani al kurma pati namagal paso elabo au abagal kwela lang asan kello khalas namagal ko nandain darmang kirsimo darma ning kwel ko anini ngana darmang gay ela yomu darmangalu darmakulu nom kergal lu dan dar mukol nu ko nu kuri alu kuri nal ni mon mu dan to muskello na kan ke ni gal nu do kwa san kien jama ko kita kawe ke sa ka yo kan kan wen

bayla horre kwa bayla ibendeling man ka kira ban kese kase kilmagi simoy dok tin bitin alang dok ersin na duengar ka kelbam na kado kilmay simoy alang buis dueng ar ka kelbam lo bi lo albe in daim burun tule na man kwa kital nyeting al koyong aleke in al burung aleke in al kwa am burung aleke nge toga le dok kilmay simoy dok alang kese kilomping kan alang lomping kembe lang kirsing ila una deldin den to baba ye nang deldin tibo ba ye na uto nyeting ba de leke in nang torom baba ba ye nang orre dok ba ye abayin yuasa njewli orre abadeng orre jaldo ba namasye pwedi na elan sa banama do kweli esa kwel ba kan wuto ka wasin esa to kandi a ke boraina ke borbota ka ndi embara a borgo na dok el alangisa unse dia war dok daeng or radio a kital sen age na ki den ra kara ban do wol ken den u ke ajajka na ker ke ker ngi ona na ma dok kel lan ka war na kelmay simoy alangisa kelbam ku imbar ngana duen ore ke boraina ke borfota ina magal setting uro na mas engo na ainga bay na dok yesun kirteng wal la isa missing kirting aliye dok lompianga na lomping ko yanga na domanduana el nakeng surule ke boray na ke borbotay a ke boray kinga dok asikir dai ngaldi kin sina kaw dai lomping aldi dai lompe aliye alkote yanga kirin asalompin kwe kese na namado kwela nan gene tiriri ka walande ngara tole enkerengel ela una ki ye ensikalom kese ensenan den domboren dio na manye nyetting ina ngi ye alla insan piri bi piri walgalal duoi piri bi piri na duldin kwelba surule kene ilong nandok alai dok nake daldin dio lobe lo alke kiken kote ya nake na tiripi na nabado kwel asalang ina lang kalum nyetinding alang kaimba dok alang seteng tabunga uronga alang kaing na nui sabana sabang kawete kidik namaski in kalum ye duldin kwe alke inang adi aba ridike naki kel jam kel amin ilong na kwelan sito lelong walgal kwelan deng rarang abandi fiana duot abulo wasangal dense kwa kise in eri al inalangi kise duo si bas iting tabungwe fi na tabungwe ila pakkat kering afingi tiba ille li tiba duo ilna dembelen dense nyet sinsi inalang kwa jiba injegi laba duo ilnes bele kwa na timminga ziaba ya duo ilnes bele kwa na denga raja rangaba ba ilona gibbe asa kilia keba etiba duo gibbe ilna kili as keba gi anna ilon diin kilma sokwa nguba walgal diin juru banke na tarifi induo ka nguines kasi gibbe kili tok el na induo ka nguina dwingi bekili tok pia na kaungi maraba ni pia aba elna izingwa dingi benkili tokal illa sai aljarnes elna ana nyangana dingi benkile la el na kele nes kili ke banjumo na adwitan la ding bele tal ke ndi juru le bas agin tan ku senga asjamba inuna ke dik namad dokasi namad mitil era enkaldi mitil insikaldi aba duo elna is aldepia aba duo elnes aldefia adiki dombore ayba el aldi sinama inquel gi asan to lejat ko alande ang rajarang aba ilong na dembele la kwa dombore ndio kena sei gi abas janyi tinama janyi nama tabunje aba lona dembele la kwa dombore ndio ke bana magal to wajasi nama maraji ker jurgulo ina ide dombore diongela na nama ile nama ilong kwa dikidik nama inkabinga induosi kidik ina deden during era kering ila aningan dio kering ide dain dio kering indo ailong no kuote ansi kwei nang yesi ide dain dio kering ile ile kidik nama ilongye do nalbo waren kwa lompi ye ingis pality al ye al utanga dile al utwa ke ne basita ke mara yesi asaka kire ke den sabba ki nam ko adi nam kan na kaungina na pundugla kariba kaungina inang la kariba na kaungina inang la kariba mara ina la ngaiba yelompi utonga si alpi inas peba alming iri illatil yelompi utonga di se bas nyokke ngale jegiti eri nyokke iral bas ko nui ke fele kise a ye bas ide tungel le albas ide tunga le nama je nama kakire nama kakire ngina nama enkwel alamba jidin se je ke ko adi in kamana ye abagal ni piana lompi walgal kuote an kwe tarika ampi walgal matala leling iri ka ankabi na kaungi nama do gene ske mitela ina ngaldi ye ali sukke ngana doktari fi ali ken ayanga wena okay ela sale
ye lumpin si kwey mara ide lumpi dok namadok ela inja utonga di ke asang utonga di ke ne si lungi nang utonga di ke ne de ngunke nga ne ye si namadok ye nadok ela in adempia ala nok el na tari nga kele lempia alba dulding kwe surule ke na pe janga kele alba dulding kwe ke na pe yedok alamba inalampia alang utonga nyet inalantaras ke ela wung ne lumpi ye werigi den kwe kote nga si ala dempia nandok werigi nama ela ngungi nakela utan yesi indalang elang ini alang yekela utan lan piyan ko akernga dog si inkalnga egel kise lompeal worige aba ilong nang utan yesi masrang utan nyoke akela si ini ba nang utan kakira si ini bangina ngare gel lompi worige la ba gal kaung ad ela wona ken kwasi kinine inang ini na namako ela lang gisin kwaji ilole engola san do di njuru tari nya ribe real ke ne indelinge lompi ye mungkin nasin ke koranga nyet tung nasin ke dore tungal nyoke mungkin nasin ke dore tungal nusi mungkin nasin ke dora ela tung alki dora al iri mungkin nasi dora ela tunga sae long nejias jalumba mungkin nangal ye gol ki dora de gisfali naji ki kes jong allo ga dian duon ngel na jena eri jaw ki kelma diona men jamming ye inerisika ai si onga dogo mang pakere ndoga ba wala sanu ba ela namakai ela nama lompi dog ela lole anes argi nes inalang kwa alang ela risi inalang jana kise nama dogo ngkweli oto akin nyetting barnga alkaeng da inda radio nama da ngore ki mutara yenama inkwele asan domboranga gutkaw na alan domboranga kurgul ela wong na aba utan kaw walgal ki joron wala dia so kel kamna ki dombare ba atarasay ba na so gisa mi lord ki baray nama itiri kira kuro setending nama gal kayno sinala kayno so ke borai kise kirmay simoy dok almatin bitin doing arka kelbam na tin bitin kadien arka kelam na kimbelanga songa al dok kel na kirsimo kaimbar nga karan kay ba badel ndan dombre sikawli al dain dombre dombre mugaddas karing na dombre kote anden dombre karing alba yesi boli nama songangre in aldinga kin alkel naka ken nama loke elan kriya ahda jadid nama ahda jadid inden dio kayi abakela rasala kela sibagila tarasin di kela sakawaring aminga nyetinding alba selololo gudba unsenga bambu mo inalang nakayi tarasin di na in nama kai in alde sakawaring o dogna awa in nama insi nama in kriya azarawen den derin na azarawen nama kai azara nama dogi ezat walli ya mosi na azara kriya abadok bogo na bagila daing baru kitorik dok asaka wala walgal ayla keri ki kwe al newsike ngelal torik akangarebe eral yadom nyangana kwe lalan jangarem pago kansin dok kona kay nan kriya mara illole ayanga kinle na kwa nama kiye ya ayanga kinle nama junge nama in kriya ki inning kering adara ide adara nama kile undul dok adara nama ye nama yena azara le undul al azarawe al yeina yesu asikiri na ine nama do gullo nama do jalom kwel ela wona ki kayin belenga songa kayin wala kayin bullinga songa kayin kital domboren dio kayin kera songa ngere kul ki in domboren si tara sindel nga no kul ki in domboren do te dinga kayin nakika nan kirin kayin nan kawna nyetting in domboren dio kayin na ela dombore le kayin ba al kayin kwangi na ela endereng ronjo alkikel na kiyan kiyo na ilole belenga kitalba ke inji albas jerringa na jummo na ilong alki dombaren bere duitia kiyan bas taras ya maraba jummo na ki dombaren dora aiba kelasi ba jundi ilole abadu gyal na jagila ine anike dog longa ke ngal diele ke ngi warin dog matase songwa ka wana dog loke ine amala rusul ke den diu de 13 man kamso 30 dog songwa de singo nong in la loke dog mazmur mazmur osandik weye nama dog ide dog beleke kisense ina dog na dengi risingo songa ji aba enjual jurgul kin dombare jadi ti aba enjual jungur walga ahada jadi ti aba jungu al nyuan jurgul bamin matale ye nama bungin na rin yan namas gudya tarasin keng aldea kin banyo mo amin keng kuote ang denja naman denja go dengi andiyo naman denja
den de ring na manden etia ti dali si buro ela sale ali yesi kering na manye kana apainga na manye na ela tinle pago alan yesi a ka selible gene yesi selible kawe kinyet tingira mbon juma na mangasa jawla na mali weinga nas kwase longola na mali weinga nas kya muto akita kering nas kayi nas te mia pia bana el nas docte men pia kala sinyet timbon juma jiba ahadet si jadi tingkeng a dombare amata le jay nama na dio jeri na maning a ide injila ongal kala si a nyet si gudja tarasin banjumo na ide kengi na ilole na ba nama kul kala sa ekeria kala nama kul ke ankora kala ge al ko akide embele ngere dalaila a nama kul ke ankora kala ge kala li si keringe ki don wasonga a banjumo ina nas angal a alan se jay na ki dai ngore ko ki sense a kaduk nama duk induin tausi na wela ngi sa wasonga ki aba ilong na na kwela lang risiki se ka delo ba au na gutoleka awuna gutoleka adi lulna toy ding tinse ba awuna jangar tinse jangar nama di gutinya na di kintara kala din tonge na di gal din tare iti gal din nunja minge wala din so ganjungi kala sinama ina lan jangar na ela lo tok birisi al gal je ela wuna kinsi kalom ken dombore ngal ele bakul ki kwanke belenga ele mara ji abani fena jola san gudia albas gudia tara sindi baja ngene skida mbele jatko albas skida mbele jatko banjum mona de ngara tara sin jarang mara albas skida mbele jatko ba de ngam banjumo na korondo iti ela wun na ko ambere ngal din njumo na seba dik asin jawrti ba lakin kida le basin seba dikke kwadi njumo ana seba digin de bele bele kera kwale na kida le abele mba na kida ngal jumone nas a kain seba kital kain da ngorenge na da to inge na kera kwangle adoiti ba na nama ile ngungi ki na inkwel belming si gudja tarasindi ba onus kida bele gawata ja tarasindi a ki in si kalum torik kwa kain ribere ba ngwal ke alpi a basin kwasi a gawata pi na torik de yal matin ke ngalan do won ke na dan boru torgin era elagal matinin era kay muto kala kulgal ahdar gadim indi yorisinga na kay ngwa kala kundula do gasan ki lul darangale utonga kweli na kin kwa ay bal na matin kitabin ay bokela kitab dombare keringi a dok basin kwa si gawa takawe kidan bele walgal matini la si dok a ban kidan bele kawe na lomba alke kwa kirngan de bele na ilole a na ma in kwela zan in kalum ki risi abakawo dogba una ke dan beleka elain songai kurani na dobi do dan beleng nan ene nake dobi do dogalang guti fi tarasindi a bele talke namas gawata jaw tarasina ba ina ga jaba bankerrek ko je ka ina ba ina ka ba bankerrek a sa uto kan sa bangale kayin uto an ken kamera ke la ka mbal deldinga ke nes ke yinkien ko ale uto to lenga na simmo ke da ke maraki aba ilon dog nas lon beziki dora itki wiki sense ale ko ake ken koran ke la lan ki kayin belenga kaw walga kika ngore ambele akaw a kisense yese bon kelma songwa simoen na yelo kinga dan sababan songwa gisker ela wunas longna ki yese ken taringa kitazakaw a ki korongas kaw ba ken taringa baski woriga kaw kaungu alkida ambele na kida ambele se testen de kalum a na kwa ambele ngasi rogan nankel a na ken kitaba kaba na kain tebon diyo ki doctor sing ena sin kalumba na da ambele alki dan yang borakaba na nama wel duo video alang dombare akurgulo tarasin de kamar nga a na kida ambele sgawata ka alan sogo kwale deng rakaran alanka nas jenga kay deldin dio inalba ko nyetin kay nas jenga kay so ki borai na ke borapatai namas dokkaiti tolen den tinde sokerle ke borai

0: a wobrgu
1: nam
0: na ay si jonga yaxay
1: ay konga siya
0: a bastir dombonga
1: e ka kiris kawla
0: na oto wala kisu ba juro bayaxay
1: ay bat tigi sowakin ne bat sowakin reita kayankila kang ora po ye
0: e ka kirege dum barat
1: bat na
0: tare ba kisu ba yebay
1: bat na boten urgani ngala bat tare yan kawe
0: e
1: alba kani amu na una urgani amu
0: e
1: ma bat bas agi mana kuro jong bat kuy bat asalam basawakin mang
0: e kuy
1: bas jaruti bat dikon na mangi ngil masi mo biya mang na mani ngelle kayinga
0: e
1: bat gar wi na magal perre bat askalum ba
0: na mai ringo to na jiyo bogol
1: na mai ete bat din na eting do kang do ke subuyo mang
0: e
1: Nama tu gumo na dok bayang wa maning ki uyu ela maning amang.
0: Eh.
1: Nama tu gumo na uyu dok kera.
0: Eh. Egal na uyu egal na kuya ke bagel kuya ini ngan uyu.
1: Kebagel kapan gua nama pil kiro ya ini makiro masing iting uyu dek kena.
0: Eh.
1: But indelem batar indelem basoka kenia. But indelem bamang.
0: Eh.
1: Hai na nama gal ide ki kang abu Malaysia zalumaji.
0: Eh abu Malaysia alunsi.
1: Niji abu Male.
0: Eh.
1: Kasi dok utwa kadi long.
0: Kasi tu malong.
1: Akji abu Male. Ki as jalumbaye al senela ora inam poye egel nama ide al ku se so wan yakela o ngalang elaye egel kan si kan si kan si kumi ke ne dio jaweti kan kumi ke na abakurul mang ayela bat ku albe elalang ringo bakari ngakelel
0: ay go bu
1: nama ye abo male senas ange mang egel alange na na dio nama nyanga na
0: meke abo maliki ne dok male beringi kumti la resine mangi ko ando agri singa
1: bay dum bar kan wo tarangi gilombe ko sit uto ha des palete mang dibal ba nyama sanke uto ko ji jalom lolo ye lombe ko sit uto ha kergel en ni jasi nyalom e la lole mang na bat alba ye nyanga na numi si dio jawe mang ko intia na ma na ma kuturgu na ma kuro na kuturgu pie
0: ne numa e saba
1: ko ina ringo ha ye se kan dengi
0: dengi
1: egel Yes, yes, Elba.
0: I will burguji. Belenga di azuni.
1: Na ine bang.
0: Eh?
1: Ur keningi ndo wale
0: eski. Nuna kwa bako aho. Kaya na kaya na njo hae num. Aido.
1: Ay, yelay ngoro juro.
0: Aido baba ongelie.
1: Ay, yelay ngoro juro. Jibat. Ine na ur keningi ndo mang.
0: Eh?
1: Aljan eski ngasi da ngora ini. Ina mbat taise nga mang.
0: Eh?
1: Ekel nama duk. Uwo se a denka na jenas kwa mang.
0: Eh?
1: Eh, bat na jede num isi ne diyo jay mang.
0: Eh?
1: Kaya nga kankin basa suma.
0: Ne duo la kene jegile al num kede tawrake.
1: Ekel kafa na maragal. Kal jar na sake.
0: Eh?
1: Mara alba nyanga mang.
0: Eh?
1: Egel kin dor na men kwa asok dile ya digla ke hana eten zalempia
0: ye
1: al ya dig zalempia sa en kwa ki huto ha sen ala ge ba na mal bat eten zalen ya
0: na diskaru gnu ha sen ala ge
1: an kwa la dueti ba ine bat na asa eten na mas mere mang na ma kin kwa be se ha ba irin ala nge mang egel an baka o ku den tar
0: na na ki
1: ki ha si mat gem ba ge pia ya u to ayen tin yo ke ge mara ke ba kiyo
0: ya nama nama bo la lambo na na alde num ke nama ko yow nuru walde num ke na tawra ke
1: sare ba sare al majeba na
0: al majena na jegil gol
1: e nama kegil mara
0: e aslomba ti de numal de ngina tawra ko rona de ngun ko yow ndul we a aslomba
1: ya kan si long mara ki ngasi jan asan zonga diko ke la walgal walgal poru ye diko
0: ne kin otay asa bi bani ne yon kul surat ni ndia ba wan num ke insane ngwena sa akanyin ndia ba wala doka kinum nan so nan to sur askanyin diaba kinota di en janya ilo
1: ji wo kerim bigal kiken uta
0: lekin ota dogie
1: kiken jiwa ki wo kenen bi
0: ota dogie
1: babo la lam besel
0: alie il donno kuy lom fin tari kin doka nanum ne abo male ki kuyin ki kaskeli ne kuy lom finis undul
1: bi wo kerin ji kin dola ji si perdel gen karol
0: ye
1: ken dola mangal kiken dombare an kudu na jike
0: la ma ina la ngal par de lebe tan
1: biken biken am bou mang
0: en kam ni
1: di per del gen karo bat kay ngou an wuto
0: wuro wuro
1: ye
0: ine day ndara al in kerigne jay ay jerigne ya jerigne
1: egal dara jangin herra
0: jayngin herra jayngin herra kay gis pulngiti
1: na ye
0: he
1: kalke la katara ingisa ma kay ngabo an wuto age
0: egal negal kikan kwel gel kay ngabo an wuto nga abay ki nga herra le arengel ba lote ya le mang ki yensi ala atakatarang otakit keria kuliti baye al yinga geba ki kan yin kwaye al otanga ken urgani kan al kirsingo min tori ugul kan sa debe ko nga ya ngan in jong a kirsingo ba sunna kirsingo ba le ana makel na kan kirsingo
1: jondingan
0: jondingan jigen oto no maskay me kale kirsing otakil al ki gawna iski nga jigiti na yinga geba
1: na na gali
0: tagali da wala al ko akidi mbele tagal keria egel ne ki otor sa kayin nakila otanga si kawo neski akalon ba kariye balba eri ne kum na kwa kawe kido na makan na kawo
1: na na galiye
0: na mes kap kerje nga num ne yatoi na doga kin ot kinye atike na dan jinwo in karanga ye illalon allon fi nke ota alyefi dinga kay ne skuru kay ala lomfi ken tare nga se jase
1: ya han
0: jiwo na mbele
1: ya ngindi jiwo
0: atika duin jiwo ore kwasi na jisi na duin suri nan ingo nas eno abi ore kwa lomfi ota aliefi dinga le kay ne skuru kay ala lomfi tare nga se jase yi denja weni lo
1: Jiba tu woke ren jiki kin dola ki won ki ren batal kin nasa na kawle jiki la ki sa ki
0: ki
1: sa ki no mara kin kun dola
0: inemi ye dombra moro moro ki meni jawi ko
1: e ken na kase kabe longe liye
0: e du sa ki
1: e du da maulo man
0: e
1: ayda ye ki ngasi tewa man
0: e
1: nange ye pia man
0: e
1: si kalungu to an yettin den donga ken man
0: e
1: nagal do se aliye pia man
0: e
1: walgal ade ilona kalige ya ken se aliye pia man
0: e
1: to doga ka aske ba sa kurone ke
0: alan ken targa jasi
1: alan ken targa ki tali woko alan i man
0: e
1: ke la ntaga an jase ba ke la si
0: Mm.
1: Mara kidik nama dok ena menye. Yeah. Wala singa nyeba.
0: Tule ba tule ni mas jika iwo si.
1: Kidik nama. Ali
0: ine enge jawi. Ri ala ke ba allon fifia allon fintari nga sijari si. Ka asois amen sunga. Nama ye jan herale na kayin alan kitin kirsinye. Ali ilong na otanga ke ne ki kaw. Ne yinga ke ba.
1: Yang.
0: Alu kumuna kwa ke ina kawe. Niki askaluma dele den to le kai kido na mas kaula na kile lan sikaw kile ki ngasi du megila
1: na gi ina na enja mengoli e uto ha abake na kawiye maninga na yel mbaki domboran kido ngale ye
0: niki era
1: almas na ke na ki dara herang de enja ngasan kerenge li
0: e
1: ina real kaw sele wala se
0: wala se haiba niki ngasi tabungi sa duita wala tabunga duita
1: din bele pat pago din ngam bele arana aranga
0: namang
1: e na ilol katu gasa alumang ye wonde palmang ye ala king sitio mang
0: ye ga na kurudungi
1: ye ga dira murudi ga dira murudi
0: ba te kurudungi
1: e nan kurudungi mang na ribi risi
0: na ine nin kurumang e yido kuma skinga nas dai ngore tebunko ali inkirsing ye lomfi inke mota lefia dingala kay nes kurru kay ala lomfi tare nga sejaja majaram ma mburgo kayisi na kirsing aliyei na kayingo na kayinga al idin kirsing al lomfin la kem ota kayinga lefia na skuru kayin alan ken taringa si jase in nama danjingo yal kikanna dengin kirsing nama kel ayi alan ka gid ilalong al kayin kilalang lomfin otanga
1: lolo ki insi kalomie bat na masa kiwi ke domoran ke ankora ale lompi ba to birde ba yenes kuruke to dok akeba al rit akeba liye pia alang pingina ye siken muto nga jasike la liye kwa
0: ba ye to
1: ye ba ye to bir adi wori na ngenes undul adi janinga na ngena inni doker akeba asad lompin den kuringin dio taringa ke alang pia ile lompi to bir
0: kit togin dora aljijel ne nanjwa dai leila ke na konaska ki orrendali na ki iandali
1: aso
0: leila na emberen

0: asoye
1: ki borai
0: iya
1: na
0: in
1: ngang
0: na maye yi asan ki ngalon
1: eh
0: majaram bayin
1: eh
0: alba ye lon fi
1: eh
0: yetok
1: eh
0: asal lon na fi
1: eh
0: nansi kuroke
1: eh
0: al ki bore foren kaminga lon fi
1: eh aso
0: asoye
1: eh
0: alangi na kawruti badai ngore
1: eh
0: al a erike aliafia
1: eh
0: nasukuru ke alan ken tare ngasi jasi
1: sei
0: ninal ine ye ne jinjwa
1: eh.
0: Al kwa kayne ngaminga al kumti kay
1: eh
0: na lomfin den ko isi jeseli
1: eh
0: la
1: lolo
0: lolo
1: na kan en do umman
0: eh
1: asa dombo resi good aman
0: eh
1: basin ko mo he lompe abaye to bir kurudu
0: nan janga do nyei
1: wala ko isi asa ye ngwalan ela
0: eh
1: nan sitinel ba undule naran abaga le longalang era nagal yes en kwa ali tirin kerin jawnge namado krimpi do akebal jesel yesi
0: namado gelie di mele to le lole asajel lo asajel lo ke asayel lomfi sarta ami ati en kwa lang kuisi jasi nas no se sarta ja nani asallo si en kwa alfulunja
1: bad balonga le gisa
0: namay anno ira alfulunfia Namas kwasi ni ndirisinki ayenga firi. Kwa nama karenge alannu mbelesi alomfi ki domong addemfia. Kel kamia. Ayenga firi ndiyo namas lom den dom den fulung. Den ja timemfia. Nama yei namas nkwal diubari. Kwasi asa kwa nama karenge alankaria. Lomfi ire kila kusenga njang alang deldingwe fi. Nama yei na deldisi ki koromuni.
1: Ya
0: alba ki koromuni namaye liadnas lomfisi dok simwa engaba namaye ngwa katane del dingu enge kusenga ngung lom del disi ki koro alanga umni ba no kalan duin task din serta a alantane abay longono koro ele na sasonga ge alan del disi munia alkwa girge nja ka ka alamba ile serta longola namaka afia nama bitigir fia na along ja Naja aba ilong na kutu sungaja alang kuiringo nama bitigir el kangungi ila nama sartai na lomfi ja maranki ore kwa gutele kawo asanki nutonga
1: sikaro hai neji mayar maye egen na ki insartasi se ngang kaba gidigir kaba abo kui kuro na kwele lang ela alba gidigir kuro kwa nyetin kiwele ala doya lang elba alang elba na ye bele ming kering ila nule ela
0: ming kering el in lomfi si idingi na lomfi eden kilmale joe ngiske
1: Yang
0: alkien kuldinga ye namfia na karinga rande embele kel kamia na yanga na galye worigi na dien worigi den irifia aliene kim koromuni nese ngwa binima do embele kel bamba na otanga jitali bilong arangi nyet umni ma yene muni lian magal fingi na skill matebe en aliye den kel matulle ni kinga kwel kayin ku sengan san jabban sabba lo di angal ge kwel na skill istemfi na ma ngwa al kusa so ngumni ye na kana ku sengu del disela ngo umni ba ke koro na ma yeyi Naskavia, nas nosi inquire na sarta ina kaa.
1: Asoy, na enegere alang ena kuaba aldori kenas kwezi jaitel, alye num kenas kwezi jaitel, walal riker kenas kwezi jaitel, asa kwezi jaitel ele wonde sarta aliena aliena bidigir kerea. Albe ene bidigir kerea. Na enen sabayeba wu enes kuroke kenja an sabba, do akeba alang elna enkwal ridikena wong den kuringle ridigisi gesel al wo kwe la lampia.
0: Wala sa alandien donga jana ilipia.
1: Wala alandien donga jana ilipia.
0: Aso kisa amin nama soker lekel naskaiti.
1: Aso kiburai.
0: Wu burgu aisi jonga?
1: Aisi kwa ya.
0: Aba stil domo.
1: Kakira skaula.
0: Manzi kusia bamba.
1: Lolo bat kakira kanga.
0: Kani arado kaba elye. A alanda ing a dara jaying herra de asa kaying na otanga kiling kirsing alkis kangul na yengenes kwasi tebunga duiti abana deng kirsing demay umuna jamba gibat samsam yang aljo
1: ay but ji ka kam bileng ay nele
0: la bileng jeno ba
1: inele
0: ba imbara ding kilman tulingi
1: lololo
0: algal janesan dogola si tindungiri jandel na kwasi mangal kitarang alto yak yang amang daying elendo imbara gal Kabeng kaya na elenke lelanto ya. Al osa ame. Kabeng gal kaniru mara na squasi ki kaimel ya ay kendo gola ay si bonga na ay si bumungo gola.
1: Ak bat ko adok iting inang al ba iba duwa sa iting kundi na umel kaya.
0: Ay
1: tarang mara si inang bat tarang tamang.
0: Kendo gola tarang gal gal iting ki enjuru ngaki otaker ngang. Na ki yung udong wala rawa na kain tarang.
1: Egal
0: iki. Kita man na abas ka wala eh. Kaya nga ba kapasin sursi ay yan ay si jonga ay pilan ay si jonga ay adam ay si jonga.
1: Min jabilin sor.
0: Min jabilin kara. Al nong oroy na idum basi nang kami. Lai marang asa kila lang akay ba. Egal kini mo kila lang yas kini giwi.
1: Na kuwabas pa idenye gingin di ana eh. Ana si teri yao lubat.
0: Kasi tinagi tarang nas kerkering
1: niya. Iye tarang.
0: Egal.
1: Na mang. Bat al ginya mga ila jumbo ba mang. kan ido kabas awala anasan sukar digeli
0: eh
1: bat ide nama yo masigin dio mang
0: eh
1: nama umana bat ridik hir kasi mang
0: eh
1: bat
0: kaiyan
1: uang ki dolang
0: eh yang uang ki jurengan
1: uang ki jureng bat nama hir dik kasi mang
0: eh na kainas gutnas beterki
1: bat ide kagal wala gal mendin dok ide bat kamal salan doga yo ba mang
0: eh
1: namas mete
0: eh
1: bat ai erilang wala mandi nung ona don sukar
0: kan ingwas erines kwa dengi beter kele
1: wala ona don sukar ekel kan galki hal elle kamang
0: eh
1: bat hira kele bat kelma istinel ba ekel namang wabat eyelan sukar ingyul basa mang
0: eh
1: ina anyo
0: kaya
1: na kwa kwa dengi galdan kaya sa galda kawe
0: namo jumu na kwa na kwa dara kangari
1: umana kwa kangari na bat jore nga sabato kere le mang
0: eh
1: na uwa nga sabato kubara
0: eh
1: ay lele na kwa ba gebe angkili nga erika weti amang
0: eh nama makiru ba wu ngasi kwa kazi nkuro nga wabe akwa nasi kuro doro kenya
1: ay bat jagilala
0: eh
1: ide
0: kanki wu nga kanki gal eting longa di ngale
1: eh
0: kain dokole sido ki nga kaniba
1: eh bagia kauba
0: eh nama inkwe lambas yensi inkige al dokola ge
1: eh
0: marangki nkwa tarana do dokola ge baji duwa nama etin nipia
1: eh
0: na edok bali pago na kere ntong ima
1: eh
0: ila duwezi kido gunu ingaru yengal abang ake yendo na doko asa kakai asa nki rai nga incoming a yes ki raing abel bi kasber ngel
1: ji ela su yonde
0: eh
1: ji dola ken natara al enderendian saban boru ene kanna
0: eh
1: kanga itin guto wa dinga kawene su to activity ena su guta de activity
0: ma kariya ka hanga bat ila woro juro ke guta ka anga yumuna squad en
1: ay ila kaba umo al ya jalpa kemang
0: eh
1: na tore se ko de kariman
0: eh
1: namas de en ko ila kariman ape man
0: eh
1: namas dok asekier do ker kariman
0: eh
1: namas dok kwe ide nama ane nange na inquiring mang
0: eh
1: asa kindness kering apa ni bang indo asa ya tu orang asa oh kindness kuzi
0: eh
1: nanti yang isle
0: eh
1: na nama lange insa asa kindness man bat na ilerias bulu bang
0: eh
1: asa way mang
0: eh
1: ekel indo se ane long alang kuye
0: alang ka kuye
1: alang ariukus oto alala kawagal
0: eh
1: ene mang kin nama wo agi bana sputu dau kawe mang
0: eh
1: alang kia na inguzi kawa ene gal jure mang
0: eh
1: nama kame lolo kira karta bang ho agi
0: egal
1: kera luas hakay
0: jure ngam bele segal
1: karta ba ho al karta ba ho ngi
0: ne gi duo uto jui
1: ngi wo kera
0: ngi ati ki ngwalan kimo kera kasbe se lon kera jure ngam bele se
1: jui
0: duo se sa danyiti
1: ngi wo kera
0: je na ati ye
1: na karo
0: kera kwasi ki
1: karo ki wo nganga
0: ye
1: ki wo nganga
0: ai wo
1: buta
0: na ba ye na ka lokal yo se na minye kido jure ngasi ki bele ngas kera sa kamba
1: lolo
0: ne ji ye al ina dayndara jay ngin herale kayinsi
1: eh
0: na inkirsingal otan juru sa kayin taglita na ki kwa kumuna kawe
1: eh
0: na skayina kaw
1: eh
0: jayngin herale jido na in make kwan jayngin herale jang
1: eh
0: wo burgodo kira wata sewal masurural jing
1: ah ak na wo ko kwa alanga kwa kerngar sa kayin sel kayin wo kayin
0: na al kayin wo kayin gel ye
1: eh
0: bat atin kwalan kimo
1: eh
0: jui
1: eh
0: sa dar sa simubi
1: jui ah
0: jidwal gi kuye nangame asal doze sa dar
1: ya ah jui
0: maranki ni galonye
1: eh
0: abonga ala ngu ko roki ni tamang
1: eh
0: nasim bora fota kawe kilage na sadage
1: nasim ngu kirta go
0: e gele sai kama bora fota gel kam marangal di nyaming anan do sikuyi kal wu ko roki ngana sim ram bora fota kawe nasu ki bora fiya
1: na gi ine
0: marang anan ji do sim bamin asa do sadake ba sadeng ko di gwai na wu bikir si way na den si bara way na tane auto is le duty na bi meme ngin duo sada sakiba alanki utukui alan wojiki utukui ele duo siye ire auto nde juyila sada kas kalo le zaurti atiki ngwazi lomfi ki runga warbawa ele lo le sada ki kanen doraila
1: ya ngi ine gen nama enjame ngolie asay duo aldo requel na gal sada aske banela ri taban undul baye wal gal dola skuzele abakan ni bena yina manjamin abani bena kuwe albas waja surkanye dar
0: egal waja surbane
1: asay duo e wal iske kenga
0: asa
1: dogalo kuzele na bibuya wala
0: ni bela ilongina sada illole balba dogola nderille ye kam ota songa ke manin duo ke na taringa fi ni grisa songa simuriti ba wala duwani ki kwa ngreije na lo wele na rita kayul na ba marito lebang na ma duwani songwa kire na jumuna ki kam gera jal na ki gera nga au na ki gera na ki gera nusgi jelel kila dolang injwa halba sadagi halangi kuye
1: haila yoko bat in isarang dimbele nkarina kurubay na mang
0: bitarang lo liang al incoming ay abais ingengil jitte buhasa jambal baki sedin te bujura mang au kitarang otakeral torik ning kwa kawe mang
1: eh
0: neskin ngisi tebuya duitia ba mang
1: eh
0: Ali elda endara jangin hera le kirsimma. Auna iting taram kurgulin dogola kan kurgulin ngamarang. Ki ka helalan kurgulin. Ama kawine na dai musikin gering kaw. Nas a kawnes nas nas kerne o komos musin kike bando kwa. Na maning arrag ya dongon tongon yenka. Dogola kan ria kingina.
1: Ye wo keren baba abado getere son a paja mamang. Kado ba welang sefi waji si ak ri na kan wo wanen
0: kan. Dingola al dogola si ausa yiti gol.
1: Kan dogola jikin dogola na.
0: Ak
1: dogola urkeri udwa.
0: Kwa hinga meye. Anan din piye man din asayne spiritel man tarang albas lo spiye kilo jendel na jadni
1: ah dola urke
0: din yela el kiye jundi ba alan dola skiye muunga itrik dok aw sakingiti na skiye ko na skerringel
1: e kadu mo bayna menye dola ur alba urke ninge ke ne rasa kana ba man na egel ei na
0: ine nin kuro man namaskay ngone kay ngam
1: tolay
0: ei ne kagil juy ilalong asa kwasi sadanyenti
1: ya
0: kay ngosna kay ngal da ndara jangin herale nama yena ota kitin girsing sogan aliyei ne lono ki kumbunas kangul na kaw marangas kalumba den to linkeri nama oto yena kilan girsing ye juyi ilalong asa sada simofi denina alin gamanga asa duo way a den koy way nama kaya na suwaji na waji kuye kila ilalong al sada simofi na nama skay ne den girsing a majramben kin ota ki ngi kai springitia ilalong jay herale dayen jay ngene lon na asakan ilalon lan herale kan wala kawni lolo di kondi ko no utonga kari kaw kari kulitiye na kaw algis ki ngese temo doti aba
1: di
0: ay se jarngal
1: kabaka in se rengalie al eten sogle namaye na dara konena njamelke ina se renga dara dara jay herale
0: yani ko toles kan ni
1: ko na batti de lo kan ni
0: egel na fa inala ngigelie na otto ka hen dogolas dara ngasi konena njamelke ni ne kundule ne singame abang iyal belna ilole ndaraisa binga kewamang iyal belnas nas domong orebago kabay long alan die njurun sikalu nyinga sakerengeli kaskerengeli de gi dogola isete yakerengeli
1: ki kabagal sin kalomie
0: bat ki ne diero balang do balamas long ota dilakel
1: kanye do doke
0: ota kit kelie algis kinga tamunga do itaban nama lo di kondi ko
1: kanye do doke mang bat yen kuta bas balinga ke namas kinga si dinga taben a dola kinga ba no kani
0: ila duyi
1: bakani na ur kani kari
0: mang ila duyi mang
1: ila bakani na ur kani kari dola kenie
0: ji nanjelu algi kani na ur kani kari ni algi ki umura nyange na wenga osondil le fegeli
1: ajekila ba
0: maranye indo to do mang ken ay nga do itia do na ay nga teleti le kariti mang na kam so chiri le kariti mang indo re tarandok ota so ngaske
1: erdi saywi
0: erdi ga ina sai yiba
1: ya
0: na duo so mit fena jiya jiyo ba lan jana duo min jama kiri ila jama
1: tore
0: keden itore ke jama kurtu min dora jando sa
1: ay da ina kana ka
0: ba school ngiti
1: ya ken ko na ka ba ken ko na kera mi so
0: gana to na gi ngingo ye den diu ka ke jias jalo
1: ay ba ka se kelen le zo ba
0: maran dingwe adam kwe yi itelal dengi ba didi singalo ka ngwa ba
1: eke ka ba ila ya sa ila ila asa ila lo sia
0: na mangi jawi na itija wizata na mangi na didi singalo zata
1: ha na kana idea lo la sima ba panga turu ringola bora ai ring
0: ba eke panga turu ka ba kida ngoro ige la mara nyengel kan erike illa kikina kwa ngona
1: ki kwa mbere
0: ila kwa ne ngwal di njuru iti
1: lolo bat kela kwa second
0: ne ki ka ngungi na ki mutonga se asker ringel ba alan kai ndogola se do ki nkanne
1: era bat se di mbere
0: ne juy sada kas kika simofi
1: lolo
0: ati oto elon na duo ila duosi na koron kuye na sason kuye ila duwe kamane ngwa al kwel asanda wakawa na dog jato oso make bana saiti da duosi
1: kel
0: na kila kage oso mana manken torik tingasi kayim bas gi sin asan kwa yanga si galdumo kanya no utunga iskuyeli kila kul lo otaka dinga ki ndi harakara ba
1: egal bas egal aji kala ota tarasai
0: yega
1: nanaye
0: yesa kaljelu kanyato ya ne kingwanga nikina arasa ge kikay anan kilmasi moy basumburaw kangu no udo koyo no udo kelingo
1: nakin ala koyi ba
0: nakina jeru dogola abas koyo spenja
1: koyo
0: bas to de ligi bas
1: bad namu to dem bas dom min long to dem bas ay
0: kwana si ota dinga kele ba koyo sun utu fukofia nan si ke fukafi
1: bo selman dogola ngalinga le jawi ba
0: atigal ma kal belen sene kirsing Belen se ina kirsing. Egal?
1: Yang.
0: Yi? Atiga kwa esa muto dikofi ya nasin dikofi ya. Kwa ina mas dondome taki. Nekika ankin. Nema gela kia ane yang uto nga jitikawe. Uto kwa ina si muto. Si muo kenga. Otto jieba otto. Elimi pan nanya si jagila. pane nga setini uta ko yeba
1: ista
0: oto pane ko se digil aiste ais dom
1: ista bat eren maman se anse anse dimbele ba se dimbele
0: ba ale ka bedengi ale kuro ba dengi ba dengi tel tini do go yeba to basin lo ngana dengu
1: basin lo ngana dengu ista por lay e bat ine jegile la dimbele matarasi man
0: kinema yenge
1: lole
0: inema yenge al otanga kay
1: eh
0: ana ki ngame ngal kaw
1: eh
0: maranki ngi sitte mo ezu tiaba ne sadaye sadaye lomfi ndonga ki ne lomfi yene skin ken ke bin ko ngerel
1: eh bat ba
0: ine ki duin don akel duin
1: bat ba ine wo
0: kere burgo ay sing
1: wo kere bat na me ni piana ine ki ki alandora jera man e bat ka ngi sing wa bat al sei ne ki ngi se dog man ka ngi to ngi tal ke ngi mingis alla min war beta man na na na na alla juin si pak ta ay ziaba man ade do ken sada ne sada ka ze do ke ine lomba sada do ka sa wori
0: Again, I can't get a little bit of a little bit ki koronga se ala kauba allom fia fia ba marang alang au aininka kainan ko allom file kago
1: tolei
0: atiki sada kwel
1: ore kwa barnga albainga mawala alkain kwa nyetindi mang awunas kiti keringelie alki lon pinken dorage alsenage nasa ndo kutwa kiti kaungelie kitale lombe pianas inaram beta mang kira alba ye ela pal rikia rias kan basan kanye ela un na lombende ampal duoker akeba alto lenga zipi ileye
0: namaka yon kongadele kare
1: na ezikimo
0: yebe sinken kobin ko besin poli
1: na ese kanu
0: marang ki alkauni ki incoming al abon akela na duokuye asan sadat ekela kira kazime zilonga la undulo majar man ka sois amen sunga asaji otre kwasi nanjaho
1: tolle
0: alan kayon ko lombile kagiti sadan samba
1: soyi

0: barnga orre kwa kwa kul ay si bomuo na ay bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle awabi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sunga kwa nga dogna askai tiba ina zika imiralanda donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklom visi donga kani alukai nganis ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela yara si sunga wangana ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda sferraba na konga iri bagi na rim mengis ba kienjuru ngankila na dok bara hadia si kani kisene donga ini idine yarok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga yeni
1: tulle ibara assese min tin tulle ni ngayda janeran dum orra kwase dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayn ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalandu ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yayi su bomungo no kwa kidena ko nga yayi su bonga ari sanga ila mulo jano lobi lo albayn ki lo karkalale na assoy aming namagal kona ke gil erital kanyan de ngirsuno assoy
0: assoy magidan da dana do gore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tegatini alam bago idina dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alang ini ngirsuno atingi longna duo kenes ki bara arrajaw walagal gidin su sursi ki kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alangi ni kirsingo ni nasa ka inasa kuunga ba namas den sa wakil kam namakien nas daing aldi kuung asoy
2: tarigis kao ala radio samarle bel na forir radio sibagil Facebook le babung naskien jarong asi banggar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jaw ngin ki juru tarajang nan ju ngi dungo jang aw na di olong dayle fago na alan di kel ma jawli na jel nas kanyi bele tulingin al yayne ki yunga sikuru ki wanga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: asoy doxidain sawa kelkamine kayinga namaro kanni alang bara hadiya sikingo ton dentini le na kin urrenga alkidiele kan na kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo e medic jundineski wotanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal kola sanki forrenga kung atingi ngwal kola sanki tonga kung namo wala lang agil e kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong a jirgingo undul yani jirgingo la undul na gising ang jundi min jio nas injaymel inu ilalong al jirgingo kena kasir rigel na jote ng alam bam jabong atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadang forengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kwaleng gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinji mo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung araja wala duos erikena juadang jidin si sur si kedeng yung araja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duiti ba bes kering jawiti kangi neska ina mbam tabunga isa duiti ba la anna abas jiduo arike na jiru gwa lamba dem bam ela jabong aye deleke inko ela lamba indinji hikma jagil na dok kikil ma jalung wala ajwa lang kutuwa jabong na ela aring bam jabong asang ela arisi kidi imbarang arraja ba wala lan ting kilma le ari ina jaba du imbara kangi na marhala leke naka ela lea ayimba le gindala ba ilong nina yesi deng eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulle ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araita ba na kwa tori nga dok arage ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas in duo in erike karok alam ba in nala ana in ene ye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pila le songa iri egi udi na kadeng iri ay kang ela in nagi aba otto ela erisis zain na din bara se kike kanaja mungkin nan sara yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulo dora kerfali na dingi le nina kinkele ile yung osfia. Indala jina makaja, din suri jana karinjawe. Le, la na jijwe ni nyasun kuo jongo, na ndi mbara le songa iri janga. Imbele namas songa takatini ya sanki inkanungu. Ka amonga wala ka abonga, aba di mbara arifia, badila lang injwa, karoga lang ane ele lole ago, wala ka angina fila ing arisifia na kadela ago ba. Alam marang injwa.
1: Ila kangi lon zeni ne algire.
2: Egalela, yey. Yey, alki kwa ambele inke mingalgire.
1: Auja.

0: la
1: ba indo min alam ba indal njani na lin duofi maran e dimbere sendel ba maran na mawelle ngiwa amin ilon na gira yani ilangi masalan aldi a juela la masalan gis hamasti gitiay ba maran amin gira waje kwang kan uge dikena hamasingi da dikena wajangi amin ilon na hamasingi
0: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nangi jwan di sur sialun kuro jani mungi nasi njawol kuro janga ba nangi tingi kasaling gwe giskerti yang ya dia lakin marang aba ji njwal elang ya wala ki yani duin sur ci kurani daga ngari sia elele jite ba marang abin ji jwal alang injwa alamba tagi ndalan jani na ile duo via ile no wa
0: ele ele nay ele kangire yel marang alang injwa alang itriga san yesu ome wala alang owno yesu mandin je wo yesu dawa jello wala mawlo si jingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale fago wala nay in leke da anna bas din orro dun rituleke wala rituleke fago bay longa jijago jato ye jisu fartela nyundi bo wala sar do fartela nyundi bo wala basi el risike na joyngay sunuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamin le na mandala
1: e di mbele do se ene be si long al e asalum ba majiran dadalai wala ye duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al misi ile tile kerti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyan wala den iya sin kerkerfi e ki ilo ki ngan kan nan ila nuktele do kundul madik ben go alan gindo gani na alan gis inan kila alan si ko kiwe ki kan ina imbele si kirsin a ina no wela lan yinwa e ko adinga simin do ken alan undulin u maran ko adinga kayin mungina ne den yan ton to le ruñu wona den yan kin jazim faliba maran lial appa yan idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabangire nelung lial apa yang mungkin nanin barunga kerenga leje ya kama nanin ki kwa kerenga on aba ya an ku kenga bizad mungkin nanin kangarna lo kerje aba gal abbo kenga mungkin nanin dog barunga kerenga leje fa in ari bad marad zeninal kwa kimidil in kaminga ila dora dilin a jabe lo ne ki kwa wisin bo wala gan doga ga ines na yanga sikari julti banjona lo ele jagal doga duiti
0: fa in lo ya to jirubang kiki king karnga bang koy koy jana ela arisi jamay ya
1: ja ali am
0: yela zainir albaru abon en ka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan mo wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko aba aban nyanga matinin ye ki kwa kerng on na kwa kerng bulinga kira yen ki an gai ititi alken an ku yana maden kilmalen ile ri runyo ne yasin lomba yen ri dun kilmalen ki karunyo fa inna ma do ko lalan siki jinje im ka duldin ko aljan ke kwa kiti ngal bongo alan jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumon yen ka gane ka alle ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duti ala wala duti aba jegila na yen ki en belenga ya ki en bullinga ne ki udo ngi ko yen adu ti mugi nan kara ya ngi diele marange do re ite ba nsin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles e rigging aljijo na ko kwa kiti bonu jitori ki an bon ba
0: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in una ni diele bongi a kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mar in ngari ni dien dioke
0: marang kise se bara huda jar na ka in bara suruk den jawe awi a ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski dole min kien e an ton ke kawlitia a kise se ini sabba kadon na mai numero itin e an adu koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko itis den bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan ka duwang aringa omalaba wala lan ka duwang aring urwa aldibanes ka sedo kelal aba otto din ko elnes urula di e amanga sa anin ko aring innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urula di ji no majasi benjing na jonas julu annas dian ariya jamba no tagi jerina basala jil wal janna san ko se ela ari julu wala na kimpulo jabuno jono ela ari julu ide jiba akeden jeng din ko sa se gira jolmiti in kana ma orre kwasi nes amin na koronga isemba udinda kinsi kwa songale egila din kwa sebasinjwa indua sake atu lei marangi ka hasi ana ilu hina jwe niya sanjula elektrile azulu ba aye enna koyingi kangi neska enna ngami la anna ye elektrile al koyingi ela en koyingi si dembara kena dembara ngwara jula ba ela na wae ide jikwe si indale in ani jawu asan min den itte ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
0: aywa
1: fa ine bordu ye di mbele se na mari ine ba bar dogal al rim me be bar fatna yani in beren al ko al iya madia ke nes dogala sin kame jiali longal in duolen so to lejan jiali longal duole so to lejan di ko esi besi long abu kuro janni alan eri julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal in le so to lejan matu ye el logal el du to leba yani ila wala kama ila kwe
0: tulia sa di kwe si injelu al ila duwa digi le son doi so
1: tulle yala ilo le ngi aba jola le di kwe so to bu wala ngi ne ki ngeri den kelma abauba inas go aba al awna injalu ne ila duwa lala wala kama al awna ila duwa le son tulle ya jimu ki nasim bere nga ki juwa alan si yesi irigol jena man dembara al awdu tulle nga ge di mbara ila singa nga jinjelu wala gal dembara ila si ajijelu marang kwa di nga kain hatta ki ndo gala suri si ki indora si nanka ya nane ji do wala kinsine ni ji jari isage ongalage osage
0: na wa
1: di ndiyo toke na ji ya nga ji ya si sunwa jwe nama jangwe tines di mbara si
0: inja minga ilmi ya lang inja wenge uto nga nina
1: ina ila fi ya la kindo gala si ji ya jari wa nye tini kwen ala ndi ndiyo toke si jere nga na inja minga albara nga le sunwa jwe ya ingari min tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
0: barngale
1: sama yiri ja ko yingi nama marang den jo yingi la ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibin den beren ayye in kwa al gisbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ki en kel maale
0: mere
1: marang lomvi
0: kasi to levia
1: aise to levia fa ine longa dingalengang kagalala ngene wu yagu psegelo yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke ma maidi na dog awle basi long al dog e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alkuwa ki ndola siki indora kulwe ri mayanzange duona de ngungine sken dogala ndio bara toksi irengela liye inan jiali longala injalo na in wala jiali longala ille sunga tuleja
0: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko ese badila sa enjwa hatta annang dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi ne stio na indua dingi nga stio ba ba ilonga sa hinjua kusi ala keba dimbara ye al dengi nga ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basa ndin kuru ti in den tin sikay ngalan jitta ga jurgonasti marang kurwala yiti ba duin ko ya jonas kergel al asker e den ja mungkin nay al kurro ini na ela patara le jago marang gina jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tulo kurdo ya kamang ele lo ay delen del de si del rugo al le turbo tulle kamar si yani ele lo ele surun den daire la
0: al
1: indilen so jamar ga mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tin guang
0: lo lo wal ga dog ma sin jua si di mbara su juana si nyingi marang inai sa nyinti ba yedi le son tu le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu su juaba yedi le son tu le indala yang asis kor sur jebiti nang sur gira skindeli nang yefingi tenas gira runyi le la na ji aba jawngi nes ki korang ki jul ngina ina lomba sa nyesi gira ti din ko yire basin tole assisenge maran sa ginjem ajagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgo non kike ayom to birin nan ba na jagi yedil so ngai raja ba dile so ma fale ele bele simoy ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akai masala ngaba ko ani gutfiana e najen yana tole nya basin belen yani dem bara ilal najinga bodra sang ingwa jial gi qur'an ni jial im dan to leya maran lom fi kati ma isa fi aban jial gi qur'an ni so kiral ngi leson to leya ba jangu den sin jami egal le do di leson to leya nyane im dan fena najinga
0: eh kaki sense dog iya ngadi nga sikela mi nesin kami ya alba kuin qur'an kasara ines utonga au nal doin kasara kuin girsan kasara maran ki sense ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana dem ko se kila tari ke amel en fiin in se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta non tongi na ari fiin na jitifia bas in jwa duin ko in se mawlo rimen ala spia balan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngina idenja na dog masal si jaldo hasigi oton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sai indu kamarani hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok songa hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duki na fi girai na in kamin al utum murun utokuro na innan tarai din ku sai badilalan dele kuru jani al yana janga ya balan hamas jani ela gizata in sujulngiti duin ya duile al amalja al amalja dor keramin a alan tudle ela e ela le afingit ni so nga jorte baranga man kuro jio indala si ji yes gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti as ji yes nui ja ba
1: mamis gara min dio weitel
0: egen
1: yani asi kwadinga ines kan nga ba innu wai a kwadia mungi nesin tabiri si kan nga wai ji marang wai gi koran su nga ke
0: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duo singang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gaji be silong ka ki were a ati dogola zike nga ati ko panga zike ani imugar na ka ngi madi gi duo si dio jiru na al duo si dio jawi min den kilman den dio idi ne ba kilma ine ne ki ngudo ma si kulfi idi duo si jundi ne kilma dio wai
0: le ta ga ne ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi den
0: annan kwaran fingi na idan ya ban belen na ka bas abastane ya el bal dor o wonin jelle do yin ya ga kurona dio ana mara o les elwa ya do yin ya gin fi ya ka su ka bai sin aniko inin yare ngan na abado al akhiri
1: ni jalon sabar hadiya in u ina lon bal iya nga ga delin
0: abban ru kai
1: mata kai niki ndo wala siki ndo rasi na amilin ka ne gwa ka tabe inde na tare ya un songo nga awriti ne ji na nga jawba ne ji na nga jawba a sadeng ni kwadi na rogi nan kai kulage ba wala amma kulage ba wala uwa kulage fa kina ma illo si ko la lang in kwa kiyar ko la nan dai ngore si kuro ka ni din ko e lelong rila ke wala jidi sur le zadu idin na ba marat kama jibar hadiya mungkin nanin ko e to le runyin
0: na mara koron
1: al iya zillo ne kilalo udo enen vene jiru duang a tong eri jegile na majen na ma
0: jaga ja
1: ati diem bazi ke ana ma jaga ja yengan kel kam na me njol ba juela na ba eri si nafsu indara nja
0: al
1: ele duon ton jegile ile bela ye kelam ye buke an ruin ne ke ana me inden sare do na me ngwa garo ke lazim ile eri si ngang zenina si jiasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan azie itinum duolen erijeng na men kwa karu galwe e ilalongan halawa ke ola yirkan men kwa karu kasinan albawe fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin nokta do bulon wala dizin yukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bien en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu na kadoin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu faji an ja jamba no majoni juru wala lazim sin ba jenn din ko si ja kangi al din ko si jinjelu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro njani al ki erkeri
0: man
1: ki le dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna kawno koron
0: songa koron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwannan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no winga jang ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yin pago wala den juro le ko tuwa bawa ela induite din ko sai jen no juro le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dora le asfago balan winga na ki ela winga ela duon ko ela ko na ma jenus pa songa onus beto wala jenga skeba na kiyas keba wala gal kuro kitas ke bangi sin gisin kwa iya kal ele ungi ne inna ne nan uronas e inna inna ngais enga bal enga no mo dogola gena fal kuritia bi innu yani ne
1: ki dogola ke indo ne gengel ma ka ba ke ele real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo innu egal i alfilani ko ezi jagil hatta tin ji ese je mi wono ki
0: ne ki aruina jo aiwa
1: wala ye se aba dilo keri ile bere egal ye ba